0: masyadong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar na boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Here we are.
0: Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
4: Here we are.
0: Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
1: Nakasisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga. Daw aro puno pero yun ko nga. Sistingan lang na itong Yaki kay nakasisting katong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat din naayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate, nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayuna. Na.
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
4: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Here we are.
4: Enjoy some morning.
7: Bring the action.
4: Enjoy some morning.

0: mga higala sa imong pagpangihi na matikdan ba nimo nga kusog ang bula? Dunay laing kolor? Oy, basta kinigani mga higala imong masinatian, ayaw yun igbaliwala. Kay nga no, labi na kung dunay baho, ay delikado kini. Mauki niya mga sintomas sa diabetes. Ako si Kuya Loy, uban kita sa tong tulumanon, kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang bula sa ihi mga higala, mamahimo kining sinyales nga dunay protina sa ihi. Ang medical term ni ini mao ang ginatawag nga proteinuria. Apan yun na pa, relax usa. Atong klaruhon, ayaw kahadlok mga higala. I-check usa ang toilet bowl kay base adunay mga kemikal nga nakasagol ni ini mao ang nibula. Apan kung kusog o gasagak kaniyang imong ihi, mas maayo nga magpahiling kas doktor. Kung dili permente ingon ani base na tungod lang usab sa imong kadaghang gikaong karne o isda ba diha na inom nga mga protein shake o mga protein supplements. Ang sobrang intake nga protina mga higala ginagawas kini sa ato ang lawas. Para sa mga dunay diabetes, ang pagpagawas sa protina sa ihi dili kini pwedeng baliwalaon. Kay ngano maghimo kinig hinungdan sa ginatawag nga proteinuria, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod kaayo mga higala. Unya, kabalo ba ka? Kung unsay mahimo ni ini, kung magpalya na gani ang kidney, mauna na ang ginatawag nga kinahanglan na magpa-dialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pailang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala. Hilabi na kung dili na makontrol gani, kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Mao importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan mugawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang ginatawag na mitral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor og spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kun UTI. Duna pay daghang laing hinungdan, mao ang importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gyud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus herbal capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus herbal capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kining Serpentina Plus herbal capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kunanaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab pasagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong ni ini mga higala, mo normal ang blood sugar level og ang blood pressure. Mong obserbahe gyud kanunay sa matag-inom nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakalindot pagyud sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pinginan gyud ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon og ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka kay normal na apan masubraan deg inom og kaon na mobalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo. Kay mao kini ang naghatag kanato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ra ba kay mga higala kung diabetic ka na kay ginatawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imuhang dugo, dili na mawala, ang imong himuon na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So tumari kanunay og Serpentina Plus herbal capsule. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga igala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungutana o ikasulti, ayaw good mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number, 0977-1825-833. 0977-1825-833. Dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Oga, sa sunod ni kayo, mag-uban na usap kita sa itong programang KPA. Kayo sa panglawas sa itong ampingan, ngatod sa Kanami Marketing. Nasahid kita, lawas lang atong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3. If you are in Kitapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kitapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito, Yaki, kay nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning. Joy and joy. 102.3.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung libati mga parte sa kuan ko, lawat maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngayon anak. Okay, gud kaya gihapon sila, sir. Pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-an kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Cabacan Branch.

0: 102.3.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
4: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, tuga-tuga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Tugitistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha, kuya, puminaw.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and enjoy.
0: 102.3

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Payong adlaw na usap ka natong tanan
2: na
1: higala.
2: Sa tumutulong bumong at
1: kini,
2: sirang
1: atong tulungan
2: isame,
1: noon yaman ang kalusugan ingatan o gako si Mami Joy. Kaning maong tulungan noon, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahal.

0: promise sa atong kutis. Ang Kidiyaki Vitamins nga importante kaayo sa atong mga kabataan o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Bisag kin sa mga higala, dili gayud luwas sa diabetes. Depende sa lifestyle sa usa ka tawo. Apan ang mga hamtong nga nagapangidaron 45 pataas, dunay posibilidad mataptan gayud og diabetes o madutlan. Hilabi na kung overweight kita o sobra ang gibog aton. Kung doon na mo'y family history sa diabetes, kung taas ang imuhang kolesterol sa mga labi na sa mga babae, kung miagi ka og gestational diabetes sa imuhang pagsabak, sa mga inahang nanganak, unya kapin sa 9 pounds ang baby. Busa importante nga magpa-prenatal kamo panahon sa pagsabak ninyo. Isa sa mga factors para malikayan ang diabetes, ang regular nga exercise. Pero ang uban diha, wa magpakabana. Tagain ninyo kana og higayon. Kaya importante kayo kaning aduna tay ehersisyo nga maggawas ang ato ang mga singot, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule dunay katakos aron limpyuhan ang mga nibara sa atong mga dugo. Tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mo ay mubara sa flow sa atong dugo. Mao kini ang sekreto sa kahim sog sa ato ang panglawas. Abi ninyo mga higala kaning diabetes, pag mutakboy na kini sa ato ang lawas, dili na gyud na siya mawala. Ang mamahimo na lang nato nga ato ana kontrolon. So busa, wala pa kana sa ato ang panglawas, ato nang batasanon ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Mo nang ginaingon nga prevention is better than cure. Nganong hulaton pa nato nga magkaroon ta og mga sakit nga pwede naman nato karon sila kontrolon pinaagi sa pag-inom og panagang sa ato ang kalawasan, di ba? Dili na nato na hulaton kay lisod na kaayo. Alang sa inyong mga pangutana, mga higala o inyong mga kasinatian sa ato ang mga produkto, palihog i-text lang ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti ni ini. Tungod ni Ana, ani si Kuya Loy.
1: Dagang salamat, Mami Joy, sa itong mga texter nga ni-text sa cell number 0928-6767031. Gikan sa ato ang texter 0909-1208-793. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Daghan kayong salamat sa inyong produkto. Kaya tulo na katuig na kung inantos kuya sa ako ang app kuya. Nadaot na jud ang akong nawong tungod kini sa ahong nga gibutang nga mga bisag unsa na lang. Og sadyang nakadungog ko kuya sa inyong nga produkto nga Yaki Beauty Soap, ako kining gisalbunan kuya. Isa lang kasima na kuya, nawala gyud ang akong app. Daghang kay salamat sa inyong nga produkto. Si Maki di ay ni kuya sa San Pedro Duero, Bohol. Lain pang texter, gikan usab sa texter 0920693318. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto nga dako kayo natabang sa ako ang anak nga sukad pa gipainom na kong Kidiyaki Vitamins. Kusog na kayo siyang mukaon. Bisan unsa na lang iyahang kaunon kuya. Sa una, lisod kayo pakaunon ang akong anak. Magsigi kun mig away. Wala po siya ginabati kuya nga mga sakit po rabuyag. Salamat jud kayo sa Kidiyaki Vitamins. Si Virginia Diaini, diri sa Dait Sur, Inabanga, Bohol. Lain pa nga texter, buto sa magpasalamat sa pagkaepektibo sa Yaki Herbal Capsule. Gikan sa cell number 0909-5716731. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. True good kay akong testimonya. Salamat kaayo kay naayo good ang akong balatian. Hapit na sa katuig, nag-take ko o Yaki Herbal Capsule. Inanay good nga nawala ang akong nga balatian kuya. Maong nitestimonya gyud ko kalabot sa ako ang sakit nga dili nako masabtan kay dugay-dugay na kini kuya. Sa dihang niinom nako og Yaki Herbal Capsule, inanay gyud nga nawa ang akong bughat og uban pa mga balatian kuya, hilabi na sa akong nga matres. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Si Judith Dainis sa Batong Pinamungahan sa Cebu. O mga higala, ang pipila lamang sa mga text nga atong nga gitagaag pagtagad sa atong turmanon karong adlawa. Sa sunod adlaw ato usab tagaan o pagtagad ang lain pang mga mensahe nga inyong gipadala dinhi sa atong text line. Sa mga nakasulay na sa pagkaepektibo sa Yaki Herbal Products o gustong ninyo magpadala sa inyong mga mensahe, i-text lamang kana sa ato ang cell number 0928-6767031 aron makatabang usab kita sa mga taong adunay mga lain-laing mga balatian. Wala na kita'y igong oras. Magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap na papahami sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. ang ato mga produkto sa Yaki mas epektibo

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Ako nga lang, Shane Sumayang sa Banawan Tulunan. Request song na ko kay Angel Bibi. Kahit nakatanong na minaron sa Joy FM. Basta Joy, enjoy. I need a

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya sa ara nang nalabak na saging manggut ni nya maayo to siya din. Ako kaning mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ko may baho sa yaki. Nga simuhot ako di ko humot kayo di ako din gitisingan. Nya kupong hiplasan kung kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako kung kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy, Juan. Si Maria, maoy asawahan. Kay dako, kayo silang kalubihan.
1: Tatay, ba?
2: Uso ba'y tanaw ni Busako ang nawong kaguran?
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na naayo.
8: Duha ka pad lang yan,
7: Gino? Duha ka pad, wala na lahing kay wa may kwarta. Kaya ako, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Untuk Najoy. Untuk Najoy.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Natistingan dyan ako kanang kuan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemarie Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
2: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o banyo. Kanya, nagkuha siya koton, yung di butangan o kiuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3
1: Naana po ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, muto gitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakigistory ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot! Kabalo ka may istorya! Tingap!
6: Oh, kabalo ka may istorya! Ikaw, kabalo ka malupat! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Ganahan ka?
8: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS. S pension loans. Walay advance interest. One day release. Ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-95-60. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
10: Elementary pa lang
11: na. No me conociste nunca de
8: Unto na Joy. Unto na Joy.
0: Joy FM.
8: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Your greetings in 102.3 Joy FM.
1: Call me, there is a dapin. Pakiplay ang song Tahanan ni Elmano. Dedicate na ko sa akong buya. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City, 102.3.
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
4: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, di mo anay ang isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
5: Kung saan ipatik mo sa iya?
4: Ganado, niya pagkakuman, dito tingala na inyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni Salawas pre, aray siya, kung saan nang pingin ako ganado pre, testing ni pre, kay muna ako usahay, magamit kay labi na ka na maglalis, usahay, kabalo, bayat na sa itong misis na usahay, matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuto, igo na mag-hikap. So yan, kaya nga, pagkabuntag yan to, aray, tayo siya, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, marinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
6: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Nitubag ang tatay.
8: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
9: Basta Joy, enjoy!
1: Joy FM!
10: Ganahan ka?
11: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cellphone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar ginapitim, hupong ginapong tiil, probit ako ginang beriberihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero, tululak capsule, siya, murag ganahan man ko, ni murag, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Wala na siya mo hukong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung malasubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na tog Yaki, nanupo siya, lama siya Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Unto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Gawas sa spirulina nga giilang hari sa mga herbal nga nag-unang sagol sa Yaki Herbal Capsule, lain pang sagol nga herbal plants ang dunay daghang makuhang benepisyo, mao kini ang luyang dilaw kon turmeric. Basta nagatumarka sa Yaki Herbal Capsule og mao kini ang imong food supplement, lahi nga kahimsog ang imong bation kay makaboost man kini sa energy og makapalami sa pagkatulog. Ang tamang parte sa tanang luyang dilaw, daghan gila lain-laing klase na kemikal o sustansya ang makuha nga benepisyo sa maong sa ato ang panglawas. Ang ugat adunay curcumin. Mauna ang kuan ha, kanang eksplikasyon sa luyang dilaw. Ang ugat niini kun gamot, ugat ayon. Dunay oil nga tumeron, atlanton og gingerbread og daghan pa nga maoy makawala sa galain-laing balatian. Inana na kayo kaig mga term ni no. Oo, kanang mga scientific name sa luyang dilaw para ay naglibugang inyong kuan huna-hunaan ang mga gipanglitok namo kay kami man gani naglisod. Basta huna-hunaan na nga ang luyang dilaw dako gyud nga tabang sa lawas sa tao. Pipili sa balatian nga kayang alibyohan sa luyang dilaw ang lagnat, pagsakit sa kuto-kuto kon kaning abdominal spasm, kabuhi kumbaga, bulate mga batang bitukon, samad, pinaakan sa mga insekto, migraine, pagbatok sa cancer cell o daghan pa. Yun na ramang higala. Ang cancer o cancer cell naa na sa ato ang lawas. Naaragyod na. Kanus-a na sila nagiging aktibo kapag ang tao problemado. Oo, perme lang stress. Halatanan, bisag gamay nga to sa pinakadako nga butang problemahon yun. Maoto mang gawas tong mga cancer cells. Matingala ka na lang daghan naman kung bukol-bukol. Oy, naunsa naman in town ko. O, tungod ka na sa kondisyon sa imuhang panghuna-huna o sa kondisyon sa imuhang panglawas. Muna nga gikinahanglan nato ang turmeric o gikinahanglan nato ang luyang dilaw. Ang luyang dilaw o saka antioxidant paong gina basura niya ang

0: mga toxic na nisud sa lawas, pinaagi sa mga nakaon o mga nainom. Ayan. Busa mga higala, kung wala pa ka nakasulay sa Yaki Herbal Capsule, sulay na. Aron ikaw man mahatag nimo sa imong kaugalingon ang daghang benepisyo. Aron mamahimong himsog, kay kung himsog ka, mabuhat man nimo ang tanang trabaho nga gusto nimong buhaton. Ug kung wala kay balatian, ma-enjoy gyud nimo ang imuhang life. Mo nang ginaingon namo mga higala nga dili nato ipagwalang bahala. Kaning luyang dilaw usa usab kini ka antioxidant. Mo na nga ingon namo suwayan na lang ninyo ang Yaki Herbal Capsule. Gituyo gyud sa Yaki Laboratory nga ihatag ang tanang nutrients nga gihimong premium and quality aron dili masayang ang kwarta sa taong motomar sa Yaki Herbal Capsule kay mulig-on man ang ihang immune system kun pang depensa.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinucot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid tapos lang inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gauli lang siya. Ang buto ang inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulog ang kapsule akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit sa kusong pitikong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ning okay na makuminaw. Munang karoon lang, wala ko kung nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Uy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: The best of me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Sakidapawan City, 102.3.
4: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Medyo makulimlim po ang hapon natin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta po ang ating mga ka-joiners sa Bisligue, Surigao del Sur? Ang mga nagasunod sa 99.3, wow, FM. Ingon man ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Ilabi na diha sa Katiil. Padayon na dumda kamayungan saan, mga taga Katiil. Maing hapon kay Mayor Meloy Nunez. O ingon man kay Agad Bacau. Maayong hapon, maayong hapon. Og sa tanang mga nagapaminaw karon dinhi sa 105.7 Joy FM. Ang tanan nato mga ka-joiners sa Pangil Bay, Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM diha. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Mga ka-joiners, daghang kaayong salamat sa padayon nga pag-uban sa ato ang programa. O gaingon man ang ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Daghang kaayong salamat o ginaot paunta nga padayon nga nakatabang sa inyo ang ato ang mga produkto. Kauban nato sa Karaga si Danda Landan. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Mommy Joy po. Ayan, hanggang alas 2 po tayo ng hapon at mamaya 2 to 3, pagpapatuloy po yan ni Pomelo Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na, nakapaniod to na mo mga ka-joiners. Dapat nakapaniod to na mo ha, kay alauna na kaayo. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Naka-live streaming po tayo, ano po? Sa mga nagapaminaw sa ilahang mga radyo, pwede po kayo mag-type sa inyohang cellphone, sa inyohang Facebook 102.3. Joy FM din hina sa Cotabato Province. Ayan, hina si Mami Karondere. Usahay na ata dito sa Pangil Bay. Oo, hopefully, makalingkod na punta dito sa May Katiil, sa Karaga. Ana lang na ang life, mga ka-joiners. Ha? Sa trabaho, bisag asa ta, pwede gayod na to na mahimo. So ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

10 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon, sabi ko nga kanina pa. Kaya malaya po tayo magpadala ng ating message dito po sa 102.3 Joy FM Live. Ayan, so thank you for watching, Lorena Neritan. Maayong hapon, Mommy Joy. Medyo kaulanon na pod ang hapon. Amping tangtanan, watching you, Mommy. Diri sa Langido Subdivision, New Bohol, Kidapawan City. Salamat, Mommy. Thank you, Lorena. And also from Dato Aban, Assalamualaikum, Mommy. Kumusta ka na? Shout out lang ang Family Aban, Abas, Bakana, sa mga kapatid ko. Sila si Nana, si Babay, si Ina, si Bulaw, si Andulana, si Bapa Corato. Thanks, Mami. And also from Marsher, Husto Mapando, Mami, pa-shoutout po mi diri sa Baganga. Ayan, adyaw na dumda sa mga taga-Baganga. Also from Fivelin di Gumbis, Casa. Good afternoon, Mami Joy. Shoutout ko sa tanan nga listeners sa kag sa akon pamilya nga always nagapamati ka, Mommy Joy, taga hapon. Aya, nilabi na si Jennifer Casa, kag sa akon nga mga anak. Eskwela gid kamo ma mayad kay para magkaupod kita. Ayan, salamat Mami, request ako ng song Long Distance. Salamat kag amping lang ang tanan, always nakasubaybay diri sa kwait. God bless Mami. George Amudo Kalugmok, maing hapon Mami, shout out sa akong sarili na nagtaksi og abaka, dugay ta ka kwarta kay sige ang ulan diri sa Napo, puro ka obidos. Ayan, sige lang, agwanta lang. Kay need po na to nga mag-ulan kay ang ato ang mga tanom in town. Madido sila kung di nagyod ka o maulanan, no? Sabi na atong mga bag-ulang nagtanom o mais. O, di ba? Atong mga naay mga gipang tanom nga mga lagot mon. O mauna ang ato ang buhaton mga ka-joiners. Lisod na gyod kaayo karon nga magpatara pata. Kailangan nato gyod nga mangita og pamaagi kung unsaon nga mabuhi ta. Wala tay masaligan nga bisan kinsa maggawa sa kaayo sa Ginoo. So busa kinahanglan aduna kitay buhaton kay matod pa niya ang mga adunay mga maayong buhat iya kining pag-aubanan. So inana permi ang ato ang mga ka-joiners, ayaw kita kalisang kay ang tanan nga nagapanghitabo karon dugay na kana nga ginapahibalo sa ato. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan.

Tungtod pa sa iyahang so what, dear Mommy Joy. Isang napakagandang hapon po, Mommy, ang gusto ko pong ipaabot sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa. Siguro mas maayo kung ako na lang ni Ibisaya kay aron masabtan gayod sa tanan. Tawagalan ko sa pangalang Ira, Mommy. Actually, Tagalog yud ko pero dugay naman ko din sa Mindanao. Mauna nga kabisado na kaayo na ako magbisaya o ubang mga lingwahe nga ginagmay na akong nakatunan. Nagsulat ko, Mami, tungod kay gusto na ako ipaambit din sa imong programa ang daghan kaayong mga pangutana nga dugay na kini o nagakinahanglan pununta ko og mga tubag. Minyo na ko, Mami. Upat kabuok ang akong mga anak. Pero hangtod karon, dili gyud ko pwede nga makasal sa lalaki nga amahan sa akong mga anak. Grabe ang ako ang mga paningkamot. Grabe po ang ako ang paglikay. Pero wa ko kabalo, Mami, nga ang lalaki nga ako ang gihigugma aduna di ay kasal sa laing babae. Ulahin na nga nungutana na ko niya. Kay usahay, mag-inusara siya. Muraglawom kayog panghuna-una. Pero ni atong hikayona, buntis na ko sa amo ang panganay. Tungod siya akong kaluoy, ako siyang gipangutana kung unsa iyang problema. Kay pirmi na ko siya matagad nga mag-inusara. Layo kaayo ang panlantaw. Paminog yun ako nga naa siya'y ginahuna-una na ay problema. Oto giingnan ko niya nga hinaot nga dili ni mo ni ikasakit o ikasuko sa ako ah. Minyo manggod ko. Kasal ko sa akong asawa. Wala kami anak. Ako siyang gibiyaan bisag sakit. Tungod kay dili ko kaagwanta sa iyang mga ginikanan, pati ang iyang mga igsuon. Kay sobra ka mata pobre. Dili na ko kaya nga sa tanang panahon. Ilagyod kong laiton. Paminaw na ko. Murag wala gyud ko ipulos ng pagkatao. Naminaw ra ko sa iyaha, Mami. Ang tataod-taod nagtuo na ang iyang mga luha. Motugiing na nako siya nga tama na. Dili na nato maibalik ang sakit nga imuhang natagamtaman. Pag-unsaon man nato ni karon, gusto ba nimo siya balikan? Gitanaw ko niya. Matod pa niya, dili na. Mas priority ka karon sa ako ah. Kay buntis ka sa akong anak. Ang akong asawa, mura lang manggihapon og dalaga. O gani, akong nadungga na naanay uyab. Gipabakasyon sa iyang mga ginikanan ngadto sa Amerika, mga 5 kabulan. Kabalo ko nga tuyo gyud nila nga makalimtan ko sa ilang anak. Ug didto, murag adunay nakaila pod nga Pilipino. Ug nagkauyab sila. Sa tinuod lang, matod pa niya, Mami, gimessage daw niya ang iyang asawa nga sila man ang naay kwarta para mamahimo silang gawas noon parehas. Sila ang mohimo og lakang kay matod pa sa ako ang partner. Wala daw ko na siya kwarta para i-file og legal separation.
Maoto, hangtod karon upat na ang among mga anak. Nakita na ako nga dili gihapon malipayon ang ako ang partner, mami. Gaduda ko nga mahal cute niya ang iyang asawa. Masakitan ko sa tanang panahon nga makita na ako siya nga makinoktok. Upat na ang amo ang mga anak, dagko na. Pero siguro nagapabilin gihapon sa iyang kasing-kasing ang babae nga iyang gipakasalan. Maukad to. Nahimo na mo tong away kay nagwild ko. Siyempre nasakitan ko mami sa akong nakita. Utong giingnan ako ngano magsige mang kakinuktok. Magsige ka kung nauna sa imhang asawa. Wa ka ba kabalo nga sakit kaayo ka na sa tanang panahon nga makitanta ka. Ako ang imong kauban, unya laing babae ang imuhang una-unaon. Unsay pagtuon imo sa ako ah, bato ba ang akong kasing-kasing? Maoto nga, igunitan ko niya sa ako ang abaga o gikabig ko niya. Huwag matod pa niya sa ako ah, pasaylo ako. Kay dili kayo't mawa siya sa ako ang panumduman. Dili siya mawala sa ako ang huna-huna. First love na ko siya. Ug dugay-dugay gyud nga naging kami. Gipakasal lang mi sa iyang mga ginikanan kay hapit man to siya naghikog. Magpakamatay kung bulagon kami. Ug kabalo ka ba nga gihilom lang ang amo ang kasal. Igo lang nila nga giasikaso nga makasal kami pero laing tao ang nag-attend sa amo ang kasal. Wala gay mga ginikanan. Matugiing na ako siya, mami. Di ba nag-ingon ko nga kalimti na siya? Kung gusto na imamubalik niya para mausa lang ang sakit nga akong bation, pagsulti. Kaya tagang taka og kagawasan. Pero dili siya motubag. Maoto mami nga, iabot naman siya sa punto nga bisan ang mga bata. Dili na maayong iyang pagdala. Permina niya makasab-an ang mga bata. Manguta na lang ang mga bata iyang singkahan. So nakaingon ko nga dili na gyud healthy ang among panag-uban. Maako'y trabaho mami. Mamuhi man ako ang mga bata mapakaon ako. Pero kung mag-college na ang ako ang panganay, basig maglisot yud ko. O nakaroon ang ako ang ginahuna-una. Hangtod mami nga nagdesisyon ko, ngabiyaan siya. Pero ako sang giistorya ang ako ang mga anak. Wag kay balupod sa ako ang mga anak nga naa di ay siya'y babaeng pinakaslan. Nag-ingon pod ang ako ang mga anak nga, okay ra kaayo pa. Kung mo balik ka sa imong asawa, tagko naman mi. Makatabang naman mi kay mama. Kaysa makita na mo nga permi ka maghinoktok. Kami ang imong kauban pero lahi di ay imong ginahuna-una. Sakit kaayo na. Maukad to kay nagrinta lang man mi. Nang hipos mi. Og may pauli ko sa ako ang mga ginikanan. Una, naguo lang akong mama. Unsaon na lang daw ng upat ka mga bata. Pero ang mga bata na mismo ang nag-istorya. Nga ay kabalakala. Kung maabot ang panahon na dili na kaya ni mama magpa-eskwela sa amoa, kung pwede na may manarbaho, himuon na mo ka na. Mahatagan lamang og gagawasan si papa. Tungod kay dili na healthy ang among panag-uban. Kami ang iyang kauban pero lain gyud ang iyang ginahuna-una. Basin og nahigugma lang gihapon siya sa iyang asawa. Kay balita ra ba gyud nga wala nagminyo ang babae. Maoto mami. Aduna kay kauban sa trabaho. Buutan kaayos siya.
Halos magulang lang siya sa ako og pila ka tuig. Gusto na ako nga makalimot mo nang gusto na ako og naay mga amigo, amiga. Pero kana nga akong kauban sa trabaho, makita na ako kanang tawhana nga hilumon. Hilumon siya kaayo. Gusto ko mangutana niya atong una namong panagkaila. Kung may pamilya siya. Pero ang uban, buingon nga, murag bulag kuno gihapon sa asawa. Tungod sa iyang pagkamaayo, may bati kyud ko niya. Hangtod usa kay gayon, nabalhin ko sa trabaho. O wala ko kabalo nga ang lugar nga akong mabalhinan. Mauday ang ilahang lugar. Nagka-problema ko kung asa ko mo puyo. Siya mismo ang nagsulti nga anang lugara. Naa sila'y balay. Ug duol ra kaayo ang ako ang trabahoan sa ilang balay. Grabe gyud kabuotan. Nag-file siya og leave. Giubanan ko niya dito. Unya ginaparintahan kadtong iyang balay. Pero gibakante ang gyud niya og isa para sa ako ah. Halos gusto na ko ingnon nga basig pwede nga mabalhin po siya dito. Kay mamiss na ko siya, mami. Muto nakaingon ko nga murag na agyod kay pagbati aning tawhana. Hangtod nga weekly pag-ulian siya. Nagaluto siya dito. I-apil ko niya. Malipay kaayo ko. Hangtod nga hulaton gud nako nga magsabado. Kay kung muuli siya gabi ay man na siya magabot. Usay ako na ang magandam og pagkaon. Kabalo ko nga natagad niya. Nga type nako siya. Ang dili lang gyud nako masiguro kung okay ra pud ko para sa iya. Ha? Hangtod nga wala akong nakaagwanta na ako'y gipangutana kung dukay na siya nga bulag sa iyang asawa. Imposible nga dili siya mangitaglain. O dito matod ba sa akong gipangutana nga na anak siya'y uyab. Pero na naasalayo. Usahay 3 kabulan, 6 kabulan bago sila magkita. Naluya ko sa akong pagkaibalo. Bantog ra na nagahatag yun siya og distansya sa ako ah. Bisag unsaon ako og pangumidya pasabot-sabot na masabtan niya nga gusto na ako siya. Pero wag yun siya nagpatintal. Nasamot ang ako ang kaibog sa iya ha. Kay nakaingon ko pagkamatinod anon. Bisan pa man sa kalayo sa iyang uyab, ug adunay laing bahay nga duol kaniya. Pero wala gyud siya matintal, mami. Wala nakaingon ko nga kaswerte sa babae nga iyahang higugmaon. Karon, mami, nabalik na pod ko. Dito sa akong gitrabahoan, magkauban na pod mi. Siya na pod ang permi na ko kina paadto sa amo ang balay. Muadto pod siya. Magigkaon dito sa amo ah. Nasuod siya sa ako ang mga anak. Pero bisan unsaon ako pagpakita og motibo, mami. Igo ra gyud ko niya ingnon nga paghilom diya. Kao gyud. Usay masakitan ko. Kay makaingon man ko nga dili man ko pangit. Arangan man pud dagitsura. Pareho ra man pud mi adunay trabaho. Pero nganong di man gyud niya makuha nga higugmaon ko niya. Tungod lang ba kay naa na siya'y uyab? Nakasiguro na ba gayud ka siya?
Oo na, mami nga. Nagsulat ko sa imuha kay ulaw man unta ni istoryahon. Aduna gyud sa kay gayon nga ako gyud ang nangita og pamaagi. Nga masulog yun unta na ako siya. Kaysa ako ang pagtuo. Nga basin og mubigay gyud. Pero gibati na inoon ko og kaulaw. Kay giingnan ko niya nga. Og di daw kuno ko mag-behave. Bili na mi friends. Mura kog matunaw sa kaulaw, mami. Unsa bagyod ka ha? Tungod kay naa siya'y uyab? O tungod kay dili bagyod ko niya type? Palihog, mami. Ikaw ko noon sa man ang imong panghuna-una, ani. Tambagi ko, mami. Kaysa tinuod lang, tungod aning tawhana. Bali ra kaayo nako nga nakalimtan ang amahan sa ako ang mga anak. Kun sa bagay maumampod ang ako ang tuyo nga makalimot ko og dali. Hinaot pa unta mami nga matambagan ko nimo. Naulaw nako. Usahay di nako halos mutagad niya. Kay ulaw na kaayo. Pero siguro ma-feel niya nga naulaw ko. Siya ang muuna og tagad sa ako ah. Grabe akong kilig aning tawana. Grabe gyud ang ako ang paghanga. Hinaot pa mami matambagan ko nimo. Daghan kaing salamat. Og dinhi na lang kutob. Ang imong magtatampo, Ira.

34 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ng alauna ng hapon, pumapasok na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pagkabuotang tao, yun ning si Stephen. Thank you kay Stephen. Ug uban pa ning mga tawhana, itago-tago naman eh. Diba? Unya inahinayan. Anak yun ning mga tao, nagatanaw og utang kabubuton. God bless you in town, Stephen. Daghan kaing salamat. Kay kanang mga tao po nga adunay mga gapanginahanglan, matabangan po usab nato. So mao na ang ginaingon mga ka-joiners na God will always provide. Dili lang yun tamawad-an og mga paglaom og sa tanang panahon, mao na ang ginaingon nato nga kailangan yun po nato ang tumang pailob. Kay ang Ginoo nagatanaw yun sa atua og kabalo siya kung unsa ang atuang pagkatao. Oh, inana lang na siya. Aduna gyoy mga kaayuhan nga moabot sa ato ang kinabuhi. So, hinaot paunta nga magpadayon ang pagkabuutan og ang pagkamahadlokon sa kahitasan. Salamat kaayo, Stephen. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Sa mga mami, nakakidiyaki vitamins na ba ang inyohang baby? O dapat nakapag-kidiyaki vitamins na ha? Kay kabalo mo, kanang kidiyaki vitamins, makapahatag ka na o gana sa pagkaon sa inyong mga anak. Sarap ang tulog, makapaligon sa bukog, makapatangkad, makapabright, o dili, basta-basta nagasakit si baby. Sulayin ninyo, 3 months pwede na basta wala nagadidi kay mami. Pero kung nagadidi sa inyo ha, hulata nga kanang magkaon na na sila, ha? Oo, kay mas maayog yun ang gatas sa inahan. Pero kung nagagatas lang na sa gatas sa mga kahayupan, kailangan nga naanatay supplement, ana. So, 3 months pwede na. Kay kanang ato ang 60 ml na anay dropper, ha? So, sukat na sukat yun na siya. O, bisan og pila pa ka, pila ang edad sa inyohang mga anak. Siyempre, pag 1 year na, ay kutsarita na siya. Pag more than 1 year na, 2 years, kutsara na yun na siya. So, inana na siya mga ka-joiners, ha? Ngayon, maingon mo nga, muragwa may epekto, ay dugang-dugang iyang dosage niya. Kay basin, o gamay ra kayo ang dosage para sa iya, ha? Kay kanang kidiyaki vitamins, tested and proven yun na mga ka-joiners. Munang pirmi na ko gaingon nga sulayin ninyo mga mami. Wa may mawa ninyo kung inyo nang sulayan. Kidiyaki vitamins, naana sa mga butika, pwede po na i-order sa Shopee. Ayan, so ato na to og balik ang ato ang mga ka-joiners nga naka-online karon. Asa na ba ang mga naka-online? Uy, nawala man ang ato ang online. Nawala ang ato ang live. Kadali lang mga ka-joiners ha. Ayun. Kay si ER Motia. Nagatanaw karon sa ato pero aritas taas ha. Musaka usa ta. O si Dato Aban. Matud pa niya mami, request ako ng song, Miss na Kita. Thanks mami, watching from Marbel, Matalam. Ayan, maing hapon sa mga taga Matalam. Labi na sa mga taga Palengke diha, no? Di gyud nila ma-miss ning ato ang programa. Ingon pa na ako, adto ko dito. Surpresa na ako ang mga taga Palengke sa Matalam ug sa Kabakan. Ingon pa nila, unya, kinsa may program? Oo nga, no? Abas Nams Jom na. Maayong hapon, Mami Joy. Paki-greet lang ang family Aban. Abas and Aban, Mami. From Barangay Marbel, Matalam, Cotabato. Pa-request ako ng song, Ganyan Talaga Ang Pag-ibig by April Boys. And also from Angeline Lawan. Good afternoon, Mami. Shout out po ako sa mga family Lawan at family Bandara. Diyan sa Sitio Feta, Barangay Pandan, South Upi. From Angeline Lawan, at pa-request ako ng song, Mami, Guhit ng Palad. And from Nora Langkuas, Mamalayag. Good afternoon, Mami. Shout out sa family ko dyan sa Barangay Kigan. Ang Langkuas, maragman naman nino, si Nora. Oo, na siya sa Saudi Arabia. And ER Mutia, God be a mami, pwede request ako ng song Samtang Ako, May Kinabuhi Pa. Salamat po, God bless from Uzamis. Oy, from Uzamis, Day.
Oo, maenghamon sa mga taga-Osamis o sa tanang Misamis Occidental. Tanang nagkapaminaw karon sa 87.7 Joy FM o mga naka-live. Ayan. Pa-advise po, Mami, part sa ex ko na asawa po. Gusto niya kasi ako balikan. Oh, pero Mami, may jowa na siya. Pero ako pa din ang nasa isip niya. At kahit anong gagawin ko, ipapagpahirap sa kanya, Mami. Hindi pa rin siya susuko sa akin, Mami. Nag-abroad na ako para makalimutan ko ang ginawa niya sa akin. Pero handa daw siya maghintay sa akin kahit ano pa katagal, Mami. Request ako ng song, maghihintay ako. Ayaw nagtuo ana day oy, naana siya'y uyab. Ngano, gibalikan ka niya kay naa ka na sa abroad. Ayaw nagpatunto ana. Kung mahal ka niya, dili na siya manguyab ug lain. Ana gyud ang mga lalaki kamo ba? Dali ra kaayo kamo tuo. Ang buhaton jud ana, no? Butang agasukal ang dila ana para tamis kaayo ang mga pulong na mo gawas. Oh, di ba? So ayaw na patunto ana, pag-focus sa imong trabaho diha, pag-amping para di ka makasala. Oh, kay naarabay usay mga amo diha sa gawas nga mga unsa ning mga walay kaluoy, no? So mao na ayaw na pagtuo-tuo ana. Oo, lugar kay naa ka diha sa layo, siya for the meantime manguyab og lain. Unya mo ingon nga ikaw ra gyud ang naasayang una-una, pagsuroy ay pagtuo ana. Ikaw ang naasayang kasing-kasing. Unya naa siya ilaing uyab. Tinaw pa sa bulang kristal. Ayaw pagtuo. Ay pagtuo, ana. Kay ayaw pagpatonto ba? Kay klaro ka ayaw nga ginagood time ka lang niya. So, in ana na, tama lang na makalimutan mo siya. Pag mag-ipon ka ng pera, huwag ipadala tanan. Kay pag-abot ni mo diri, pagbalik, luoy ka ayaw ka. Huwag yung mabilin. Nagbilin gyud ka ana para sa imuhang kaugalingon. Kay kanang imuhang ginapadala, wala gyud kay maabutan ana, inig mo pa uli ka. Og amping diha kanunay, kalimti na ng uyab ni mo na nga tamis ka ayo manulti. Wala akong tambag sa imuha. Thank you for watching kay Estella Fernandez. Daghan kaayong salamat sa inyo mga ka-joiners. At 42 minutes na po makaraan ang alauna, mubalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 46 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Balikan na po natin si Ira. Magandang hapon sa iyo, Ira. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Ay nako, Ira. Ako, dahil sa gusto mong marinig kung ano ang sasabihin ko, mas gusto kong sabihin sa iyo na focus ka na lang muna sa trabaho mo, kasi diyan mo binubuhay ang mga anak mo. Ayaw na lang usa, dugangi pa ang imuhang problema. Mag-focus ka sa trabaho para sa imuhang mga anak. Ayaw ipamugos. Oo, dapat malipay ka kay kanang lalaki nga imuhang nakursunadahan. Ginarespeto ka. Siguro kung mapahimuslanon pa na nga lalaki, kay kanang mga lalaki, ma-feel man gyud na nila nga kung gusto nimo sila, kung gusto sa babae ang lalaki, ma-feel na nila, pero wala kanya gipatulan. Oo, naginarespeto ka niya. O dapat pasalamat ka nga nakaila ka og lalaki nga matinud-anon, buutan. Bisan tuod og layo ang iyang uyab, pero dili gyud siya basta-basta nagapatintal og laing mga babae. Because mo nang ginaingon nato nga committed siya sa iyahang relationship sa iyang uyab. Naa siya'y commitment dito. So inana na siya. Ayaw ipamugos ang imuhang kaugalingon. Mas maayo nga himuon nimo siyang inspirasyon, isip isa ka friend o amigo nimo siya para naa kay makaistorya nga inig magsabog na ang imuhang dughan, naa kay masyeran nga tao nga friend nimo nga imuhang masaligan. Kabalo ka kung ihatag na siya sa imuha kanang daghang mga pamaagi, pero hindi ikaw ang gagawa. Hindi ikaw ang gagawa. O, maghintay ka. Kasi lahat ng bagay, may tamang panahon yan. Antayin mo yung tamang panahon para sa'yo na may dumating na lalaki para sa buhay mo. Kasi kung magiging kayo ng taong yan, maaaring magkahiwalay sila na hindi sa kanya, na dili siya ang hinungdan. Kung magkabulag man sila, pwedeng sa babae ang problema. O, anak good. Pwedeng dili kaagwanta ang babae tungod sa kalayo, makauyab og lain, og biyaan siya. Siguro kung mahitabo na, makaingunta nga baka kayong dalawa. In anak lang na siya. Basta timan eh. Ang tanang butang, may tamang panahon. Huwag mong pilitin. Baka masaktan ka lang din uli. O, diba? Mahal niya yung, baka mahal talaga niya yung girlfriend niya. Nagiging tapat siya. So, huwag mong sirain yon. Huwag mong gawin. Ayaw himo ang ikaw ang mamahimong hinungdan na mabungkag sila. Na magkabulag sila. Bahala na kung unsa mahitabo. Asa sila, asa kaabot ang ilahang relasyon. Basta dili ikaw ang mamahimong hinungdan. Oo. Busa, mauna ang tamdan nimo, timanan nimo, nga ang tanang butang, adunay tamang panahon. Oo. Maging okay ka lang. Relax lang. Ayaw magmadali. May apat ka na ng mga anak. Dapat maging masaya ka na. Pag nagdako ng mga bata, pag nagkanya-kanya ng trabaho yan, oo, dito, malingaw na ka sa imuhang mga anak. O kay usahay, ang tanan nato nga mga kalisod nga maagian, mga kasakit, usahay pag magdaggo na ang mga anak, maoy magahatag og kalipay sa atoa.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sayag herbal capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood. Pag sa una, pamino, magusta radyo nga may doon ang iyahang gigitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog ka kami? Pagputang na ako nga, pagkakitan o mga 2 days, maulian man, kuyawan ganun yung ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Ingoy na lang kay, ayaw man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay, pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Ya karoon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs. We'll be right back.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
4: Tama si kay sir, wala gani po, 50 galos gani, 5 katupan ni sa lakaw kayo, kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katurag yung Yaki mo yung nakawala sir, maplas po ko, sabay po ko kaplas ug oil. Katong Yaki, umaylain nga, wagin maka uli gud kay sige, gumati sa inyo ang programa gud.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
6: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig, nang gagmay ko nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko biya, pwede nga na kong palit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga salim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katul. Pero wala na, wala na.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na ito si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon na si mami ko si mo eh.

0: 102.3.
1: Naana po ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: GSIS og SSS Pensioner Kaba.
0: Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number
3: 0920-914-9560.
0: Abre sila Lunes hangtod Sabado,
3: alas 8:30 sa buntag
0: hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina G, taman ko, wala man kulang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 93.3
1: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Virginia.
1: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit man gud kayo sa kilid. O, dugay na gyud. Magsakit man gyud siya kanang murag gikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminaw daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og Tambal Yaki Herbal Capsule. Muto, murag mga tulo kaadlaw na ulian. Okay na. Wala na siya nagbali.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Gawas sa espirulina, nga giilang hari sa mga herbal nga nag-unang sagol sa Yaki Herbal Capsule, lain pang sagol nga herbal plants ang dunay daghang makuhang benepisyo, mao kini ang luyang dilaw kon turmeric. Basta nagatumarka sa Yaki Herbal Capsule ug mao kini ang imong food supplement, lahi nga kahimsog ang imong bation kay makaboost man kini sa energy ug makapalami sa pagkatulog. Ang tamang parte sa tanang luyang dilaw, daghan gila lain-laing klase na kemikal o sustansya ang makuha nga benepisyo sa maong sa ato ang panglawas. Ang ugat adunay curcumin. Mauna ang kuan ha, kanang eksplikasyon sa luyang dilaw. Ang ugat niini kun gamot ugat, ayon, dunay oil nga tumeron, atlanton og zingiborn og daghan pa nga maoy makawala sa galain-laing balatian. Inana na kuyo kaig mga term ni, no? Oo, kanang mga scientific name sa luyang dilaw para ay naglibog ang inyong kuan, huna-hunaan ang mga gipanglitok namo kay kami man gani naglisod, basta huna-hunaan na nga ang luyang dilaw dako gyud nga tabang sa lawas sa tao. Pipili sa balatian nga kayang alibyohan sa luyang dilaw ang lagnat, pagsakit sa kuto-kuto kon kaning abdominal spasm, kabuhi kumbaga, bulate mga batang bitukon, samad, pinaakan sa mga insekto, migraine, pagbatok sa cancer cell o daghan pa. Yun na ramang higala. Ang cancer o cancer cell naa na sa ato ang lawas. Naaragod na. Kanus ana sila nagiging aktibo kapag ka ang tao problemado. Oo, perme lang stress. Halatanan, bisag gamay nga to sa pinakadako nga butang problemahon yun. Maotumang gawas tong mga cancer cells. Matingala ka na lang daghan naman kung bukol-bukol. Oy, naunsa naman in taon ko. O, tungod ka na sa kondisyon sa imuhang panghuna-huna o sa kondisyon sa imuhang panglawas. Muna nga gikinahanglan nato ang turmeric o gikinahanglan nato ang luyang dilaw. Ang luyang dilaw o saka antioxidant paong gina basura niya ang mga toxic na nisud sa lawas, pinaagi sa mga nakaon o mga nainom. Ayan. Busa ang mga higala, kung wala pa ka nakasulay sa Yaki Herbal Capsule, sulay na. Aron ikaw man, mahatag nimo sa imong kaugalingon ang daghang benepisyo. Aron mamahimong himsog, kay kung himsog ka, mabuhat man nimo ang tanang trabaho nga gusto nimong buhaton. O kung wala kay balatian, ma-enjoy gyud nimo ang imuhang life. Munang ginaingon mo mga higala nga, dili na to ipagwalang bahala. Kaning luyang dilaw, usa-usab gini ka antioxidant. Muna nga, ingon na mo, suwayan na lang ninyo ang Yaki Herbal Capsule. Gituyo gyud sa Yaki Laboratory nga itihatag ang tanang nutrients nga gihimong premium and quality aron dili masayang ang kwarta sa taong motumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay muligun man ang iyang immune system kun pang depensa.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong ganato, yelo akong ihi ba? Tulo ko capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit ka, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko ka ng Yaki, ning okay na makamina. Munang karoon lang, wala mo kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Uy ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767.

0: 0931. Ako po si Mommy Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Salamat po.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Amo tingala ba ko nga, lain mo ako lakas kuya rin, ingon ako anting na bugrat daw ko. Demo to nga, nagkasalik ka sa akong bala, kapalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa uli ko talong dawas. Ngayon, nagkira ko capsule, narang-aram mo kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naa ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaquile Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko at katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko biya, pwede nga na kong kalit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga salim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na, wala na.
1: Yan ang Yaquile Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako yung bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kadali ha, kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyahang kamot.
2: Katul kay kuya sa anang nanabak na saging manggut ni nya maayo to siya din. Ako galing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Sana simuta gud ba humot kayo di ako din gitistingan nya. Ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kung kamot mo, may naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Natistingan din ako kanang kwan mo tukuya nagpalit nagpapalit kong bana o kanang ning Yaki Whitening Soap kuya. Oy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis ug niputi iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga puti.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Oo, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya, puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Wow, kasweety kay mami ko.
5: Masweety si mami ko eh.
4: Bow, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes siya mo.
4: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
5: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
3: Evening Joyride. Evening Joyride.

Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makig-uban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diyaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinik alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon siya Yaki Baby Soap kayong baby, mao'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyahang panit. Maalala na ako ng usa ka singer ng iyang anak, bata pa lang, inigkaligo, buta niya gatas ang tubig. Ah, wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imuhang baby, musamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mga higala nga magdako na siya, makaingon ka kung sa maning bata nimo ra wala man ni skin pores. Ha, pino kaayo ang iyang panit. Dili kalikayan ang panit ni baby nga mataptan og katol-katol tungod sa hugaw nga palibot dala sa panahon og kanang matakdan, mamana, anagod. Ang usa ka balatian sa panit nga posibleng mutapot sa panit ni baby, kining ginatawag na eczema. Ang sintomas ni ini mao ang pagmala sa panit, nagapula-pula, katol og sakit kini. Matingala kang ang bata, dili mahimutang, magsigig hilak, ilabi na kung dili pa kaniya kabalo may istorya. Makita kini sa lain-laing parte sa lawas.

0: infantile og dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot na manakini o nasa dugo. Genetic, kumbaga. Ang sintomas ni ini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile seborrheic eksema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Dilihiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura, kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungda. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015 sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon o dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong o uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Di man ina mga higala, kabalo na mo ana kanang bulad o dili po na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan e mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o niya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount, depende na sa kadakon sa bata, pero pwede ragyod na siya. Timanin ninyo mga higala ha, Yaki Baby Soap kay baby o para dili siya pataptan og sakit sa panit, batasano ninyo labi na ka ng magdula-dula na sa lupa, ay Yaki Liniment Oil na ang ilusyon ana bago matulog.
1: Ginilin sa layos ah. O, nindot kaya na siya kayo niya. Galit, gamit kaya ko katong kuan, katong susabon kay. Kung anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga ito kong igamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soap, nindot kaya siya gamiton. Napapasay lang katong mga uwat-uwat ba?
0: Oops, wala na po tayong oras mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di baka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Tawrat lang ko atop tulo ka bak. Maning gimintay na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: May hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalong nahira maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami
1: eh.
0: Wala
1: ka po eh. Lami liho. Kaan mong lawas. Inagin mo yung symptom ka. Lami na mong lawas.
2: Kapila pagka mo inam sa kadlaw?
1: Ha? Katulo. Buntag, gudto hapon. Gutuman ko ah. Kapi hapon ka on. Nakuha mo nun.
2: Kapi nga.
1: Coffee Yaki 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako mainom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawamtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagi tistingan ako. Salamat kay naayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawamtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Tistingan din ako kanang kuan mo to kuya nagpalit nagpapalit kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka human niya kaligo. Maanara, kuya ba, na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto

0: medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na pod siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Anong sa aritos, ganit allergy. Tapos nagalata na siya, kakuha lang iba talong Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, kung masakit kaya ko puson, naginom lang ko sa capsule nga Yaki. Tapos ginabanyusan po, tapos naulian.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Pansya ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Na karoon. Bukos na siya. Magsasuit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas? Ug makondisyon po na imong love life?
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, marag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganadong capsule para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganadong capsule. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
0: Ang ganadong capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong nandaghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ba ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ka kay Moreno sila ba itong itong ilang palet, the brown brown niya. Ako sila nito layan og Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Ginawad ko yai kay isauna ko ya sa

0: ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok yung tulad sa balayba, mainom na lang ko na akong bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Joy all-time favorites. All-time.

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayud ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Enjoy all-time favorites. All-time

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City, 102.3.
2: Nawamtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Coil.
3: Natistingan dyan ako kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Gita man imo dan nya, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Joy all-time favorites.

0: 102.3
1: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng og Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Wala buknoy, gahibay kayaw.
3: Di kay si mama ko kuno, may diabetes.
2: Nagaya na wawaw bla, may solusyon na da sa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
3: Good?
2: Oo gani.
3: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
4: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Joy all-time favorites. All-time.

0: 102.3.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan pa ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos,
1: yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
3: Dako ang natabang Sayak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige mo po pang lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, mag-u sa radyo nga may doon ang yak. Just tingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagana sa tuska o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
7: Masa po ipertabot sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites. All-time.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro ko no. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito, Yake, kay nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yake Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Muraw sila, itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na haksay ng palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santo City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuod yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites. All

0: Mabato pa gid kamo sa akon?
1: Buntag na Joy!
2: Nihamis na, niputi na pod, og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
3: Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kong kuhan sa akong ilong ba. Katol, gani, sa akong naong motor, sabon sa good. Tapos mo ito mga 1 week siguro, di nga lagi ko, nakapte, mangyod.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika. Gikalipay ni Jeline Laraya, taga Piña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kidiyaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak nga si John Carl.
4: Yaki Vitamins, kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math 20 ata. Wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag kaan, kuya.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo. Angayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
6: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
5: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Buntag na Joy!
7: Buntag na Joy!

0: Joy.
1: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika.
2: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
3: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinuha na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
4: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success?
5: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambot ni mo ba hinaadyo ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
6: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
7: Ganahan ka?
0: Buntag na Joy!

0: Joy.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong buotan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ikaw higala, kung mapaakan ka sa insekto, unsa ang imong bation? Kasagaran, igo ra na kutkuton, mawala na, pero dunay mga kaso nga maghubag kini. Bisan unsang kutkot mo samot hinoon, labi na kung malalang insekto ang nakapaak ni ana, no? O gani man na mahulog pa na sa ikamatay sa tao. Kaya nga no, ma-infect, magkaroon og infeksyon, mga higala. Unya, magkalat na sa lawas nga wala jud ta kabalo. Kining Yaki Liniment Oil, epektibong pangwagtang sa kakatol nga gibati. Bisan pang nihubag, dali ka na muhuyos tungod sa mga epektibong mga sagol nga mga herbal plants. Kabalo mo kaning Yaki Liniment Oil, ang unang mawala riha kung katol ang imang problema, ang kakatol. Pagkatapos ang kasakit, inana na siya, inana ang ihang bertod. Kung wala ka nasayod, unsa ang nakapaak nimo, ayaw kumpiyansa. Tungod kay dunay mga kaso nga naghimo kini og komplikasyon og dakong kadaot sa lawas. Maayo nga kung mapaakan ka, bisan lamok lang, hugasi ka na, sabuni, unya trapuhi sa limpyo nga panapton og malana siya, dayon haplasi og Yaki Liniment Oil. Butangi og gamayng kuton, basaa, og idikit siya dito. Aron dugay-dugay nga mag-absorb ang oil. Well, atong nagakatol, matingala ka, makalimot ka nga na ay nagpaak di ay sa imuha. Kay dili na ka matikod o kakatol o kasakit man. Kay wag tangon ka na dayon sa Yaki Liniment Oil. Aron ka tong lalah ni ini, dili makasulod sa pinaakan. Inana na siya. Ang ubang insekto nga lala o muhubag kung mapaakan ka sama sa ipis, lampinig, putyukan, agoy, hastang sakita na. Oo, sakit ka ayaw ra ba kung mapaakan ka anak nila. Labi na kung dapit sa mata na inig ka ugma, nako. Waan na, di na mabuka ang imuhang mata. Muna, pagkapaak palang mga higala, kanang naamay ngipon, ingon nila nga mabilin, ana. Kung ano ni mo to, paningkamutan nga makuha, tapos butangi dayon o Yaki Liniment Oil, daghan ng kasinatian na mo, ana, nga di yun makahubag. Basta makuha tong ngipon niya, og butangan nimo og Yaki Liniment Oil. Dunay mga tawo nga dunay allergy sa mga pinaakan sa mga malalang mga insekto. Maong kung makasinati ka sa paghuot sa imuhang pagginhawa, mahimo kang motomar og antihistamine og magpahiling sa doktor dayon kung mahimo, no? Aron walay komplikasyon. Dunay kaso mga higala nga usa sa kahimtang sa TV anchor ang namatay. Human kini napaakan sa insekto tungod kay iyang gipasagdan ang pinaakan na sepsis siya. Kini si Nika Alihar nga taga San Mateo Rizal. Sumala sa taho si Alihar samtang nagadilig sa iyahang tanaman sa ilang balay, gipaak kini og putakti. Unya ni hubag dayon. Naapiktuhan ang iyang immune system og namatay tungod na poison ang iyahang dugo. Ingon sa mga doktor, kung napaakan sa mga malalang mananap o insekto, ayaw baliwala. Pahiling sa doktor, labi na kung maghubag kini og makasinati og hilanat aron dili maghimo og dakong kadaot sa lawas. Sa daghang kaso mga higala, human malimpyuhan ang pinaakan o niya gihaplasan sa Yaki Liniment Oil, dali nga mawagtang ang gibati nga kasakit og ang pagpanghubag niini muhuyos. Ang Yaki Liniment Oil, man good, dunay daghang sagol ng mga epektibong mga herbal plants, dunay multiple antiviral, antibacterial, antifungus, o anti-inflammatory properties. Mauna nga, pinangita gyud ang Yaki Liniment Oil, mga higala. O sa mga wala pa nakagamit, suwayin ninyo mga higala, kay di gyud mo magmahay ana. Timani ha, Yaki Liniment Oil.
3: Adunay mga pamatuod ni ini.
2: Napanas na ang katol-katol sa mga apo ni Alice Beles, taga-Placer Masbate, kay kanunay niya ginaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Mga lakabuan, ilang katol-katol, unya mutubig, unya mapusa, ligi sila makatog, sige pangaot. Kadaghan naman na akong gitambal, waman gihapon, na nakabati ko sa radyo sa kanang Yaki nga oil. Mote akong gisigig, papa sa ila, magsabon usat, motoy na kaayo, kaloy sa Ginoo.
2: At yan ang kabuuan katuuan ang ating limang minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa. Nihamis na, niputi na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista taga Barangay Bagsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
0: Pinagpait na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kong guwan sa akong ilong mga katol gani. Ito kong naong motor ni sabon sa gut. Tapos mo ito mga 1 week siguro. Tingnan ko, kung ka nakapte, mangyod.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika. Nibalik na og kabaga ang buhok ni Rowena Timalang, taga-angalan Quarry, Davao City. Kay kanunay siya, nagapanghiso sa Yaki Liniment Oil.
5: Diba naglipit ka sa kong buhok mo? Kay nadaot man good, ginaansin man ni Oko on the street. Kala na ko, waligo niya sila. Maghan man kayo makuha, madala. Yung ito, nakapatikos yung mga produkto man ang palit ko. Yaki oil, o akong gisuan ang Yaki oil. Nilikuan na ang itom.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo mga higala. Mapalit man na sa mga butika.
6: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
7: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
6: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
8: Buntag na Joy!
9: Buntag na Joy!
10: Joy!

0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Dito lamang sa Joy FM.
2: Higalaw sa kamaing buntagan ninyong tanan. Welcome kami sa inyong tulumanon. Kaya ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlong Biyernes sa petsa 13 buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa maayong buntag nga na kaninyong tanan sa atong mga kaigsunan karon din sa probinsya sa Cotabato, lakip na sa mga sigbit na itong probinsya ga rehiyong maabot sa itong pagsibya karong nga buntaga. Dihang nga dapita sa may area sa nga Davao del Sur, sa may area sa Barm, o gaingon man din na sa may northern na Mindanao. Unya, taudod, ato na nga makauban usab ang atong mga kaubanan gikan sa atong mga sister stations, ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Alang sa pagpalapad pa niini nga pagpaabot niini mga impormasyon o mga balitang angay ninyo nga masayran sa matag adlaw. Sa mga sa ulog silang adlong natawhan dai karong adlaw, ha, malipayong selebrasyon na nganha kaninyong tanan. Oga, syempre, ayaw yun kalimot sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom sa bagong ang-ang, bagong tuig, kahigayunan, nga iyang gigasa nganha kanimo. Samtang, sa atong mga kaigsunan sa karon, adunay kapestahan na malipayong pag sa ulog nga nasa inyohang mga kalingawan sa inyong baryo karon, ano? Kaya di man ginakalikayan ng mga maanindot nga mga kining mga kalingawan na nganha sa matag dapit kon asa may adunay mga selebrasyon, ano? Higala, welcome ganit sa inyong dulumanon. Sa may maning aduna tay background nga daw makaamgo po na to, buntag sa iyo pa lang.

0: Higala sa subli, welcome kana sa inyong duruman on. Sa atong mga headlines sa unya, sa atong pagbarayon kani sa atong duruman on, at ang inyong mga detalye ini ha sa atong pagligid kanining atong programa karong buntaga.
1: Sa pagkampanya
0: sa atong mga headlines sa karong buntaga. Sa atong mga headlines sa karong buntag alang sa atong balitang lokal.
2: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: 20,000 ka mga pamilya nakadawat na og kining taga 10 kilos nga bugas gikan sa national government.
2: Tinig ng bayan, tinig.
0: Dina sa may area sa Matalam Cotabato. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntag.
2: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: DND, PBO, og mga ahensya sa UN nagpapakusogan nining pakigalambigit sa kahapsay og seguridad sa Maguindanao del Norte.
2: Tinig ng
0: samtang tulo kay Giroso nga balaod noon alang sa kinaiyahan basura o kuryente sa barm mulabay na o nilabay na nga naha sa halapad nga konsultasyon.
2: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong karong buntag, PDP nagpadayag og unconditional support sa INC rally sa Liwasang Bonifacio. Samtang Quezon City Council pag-aimbisigahan ang nanahimong batasan kuno sa usa ka konsehal sa INC rally.
2: Tinig ng
0: bayan. Samtang Senator Tulfo gipapangita ang pulis nga nag-viral sa video sa INC rally.
2: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Nagtingog-tingog na ang mga tulfo.
2: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa international karong bundag, halapad nga missile o drone na strike sa Russia sa Kiev. Mia kutlog 13 ka kinabuhi. Samtang duha ka taong mia saka nganha sa tumoy sa Empire State Building aron na mag-propose. Oy, gisik pa o sa ilang otoridad.
2: Tinig ng bayan.
0: Tangi ang detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong drumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang iaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
7: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na ni mga subuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Oras sa Pilipinas, sigala, 12 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balitang international. Una sa mga tudling sa atong balitang international karong buntaga, usa ka 11 anyos nga batang lalaki sa Canada ang namatay tungod sa rabies sa pipila ka semana human kini matapdin ining paniki nga nasa iya nga nawong samtang siya ang natulog. Sigon sa Canadian Medical Association Journal, nahitabo ang insidente ni atong summer sa 2024 sa Ontario, Canada, kun asa usa ka paniki ang natakboy nga nasa nawong sa maong bata samtang siya ang natuog sa usa ka cottage. Mia Tabiga matod pa ang bata o Mia tapad matod pa ang bata o kining natapuyan matod pa ang bata nini maong panigya o dayong agi dakop o gibuhian na sa iyang amahan tungod na kay walay nakitang samad wa na usab sila miadto sa bahay tambalanan og nagpakonsulta pag kalabay sa kapin tulo ka semana nagsugod nga makasinati ang bata sa pagpamanhid sa iyang nawong kawalay gana sa pagkaon og paghubagan niini. Mia, grabe ang iyang kondisyon ug nakabaton sa pagkalisod sa paglunok og ingon man pagkalibog, hallucinations o gilabihang paglalaway. Gikumpirma usab sa mga doktor ang siya ang adunay rabies sa pikas bahin na gidagan na siya sa bahay tambalan og migrabe ang iyang kahimtang og nabugtuan gayud sa kinabuhi ang 17 ang maong bata 17 kaadlaw human ma-admit sa bahay tambalanan. Nasayran nga kini ang unang kasong nakuha nga rabies sa Ontario gikan ni atong 1967. Painumdum sa mga eksperto ang rabies ang makamatay kun kini ang mutumaw na ang mga sintomas. Apan pa pwede kining malikayan kun makadawat gilayon sa tamang bakuna human ang posibleng exposure sa mananap nga adunay bit-bit nga rabies. Alas 5:14 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nisaka na sa duha ka tawo ang nisaka ang duha ka tawo sa pinakatuktok sa Empire State Building sa New York kagahapon adlaw aron mag unfurl sa usa ka dakong banner nga nanawagan alang sa kinadibok ang kahapsay nga jutay. Mia sangpot nganha sa usa ka marriage proposal nagasulob og sleeveless sa black outfit sang duha samtang ni saka sa antena sa Spire og dito kini nakakuha ga atensyon nganha usab sa social media diin ang height nini ana sa kapin na 1450 ka talampakan gikan sa kalsada sa Midtown Manhattan. Gunit ang usa ka itom nga banner nga adunay puting all capital letters nga nakasuwat when the power of love beats the love of power the world knows peace. Masayari sa mga otoridad kung kinsa ang mga individual kung nasa unsa nga paagi kini nakaabot sa nasangpit nga bahin sa building. Bandang alas 12:30 hinahinay sila nga mikinaog sama sa us-us nga bahin sa maong antena kung naasa na nahimong viral usab ang video ni ini. O sa kanila ang miluhod og dawa nagapangayo ni ining yes alang sa iyang marriage proposal bago sila nagakos. Sigon sa mga tiga pamaba sa New York Police Department padayon panginasayo da ang maong insidente og wa pa sila dugang detalyeng ikabutyag ning kasamtangan. Nagalunsad sa large-scale missile o drone strikes ang Russia sa kabisera sa Ukraine dito sa Kiev nga gikamatay sa dili mooso sa 13 ka tawo. Gipalalin ang pipila ka mga residente taliwala sa pagpamamba sa mga building sa maong kabisera. Pipila ka oras humana nga nagbahad si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nag-andam ang Russia alang sa halapad nga pag-atake. Sa kasamaang palad, lagi pa sa mga napatik nga casualty ang mga bata subay sa kumpirmasyon. Gikan na kang Timur Trankenko ang head sa military administration sa Kiev. Sigon sa opisyal nga subling ginatarget sa kalaban ang residential areas o ginapatay ang mga sibilyan. Giako usab sa Russian Ministry of Defense ang pagtarget sa energy facilities isip pagpaminimalo sa matod pa sa baguhay nga strike nga gihimo sa Ukraine. Alas 5:11 ang atong oras samtang kadaog kita dinhing adapita sa Nasoda, Pilipinas sa imbisigahan karon sa Quezon City Council ang matod pa dili ang ayan nga pamatasan nagipagita matod pa ni Second District Councilor Ranolfo Ladovica sa usa ka traffic enforcer human ang rally o samtang nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa People Power Monument kagahapong adlaw. Nagugat ang insidente samtang nag-issue og citation na ticket ang LTO officer sa usa ka driver nga illegal matod pang nakaparada ang maong sakyanan. Imbis nga komprontahon ang nasangpit nga sa nasangpit nga konsehal ang LTO officer nga mali ang iyang gihimo. Siya usaba ang nakahatag og jutay nga bingkil sa pipila ka mga kauban ang pipila ka mga rallyista. Nakahatag matod pag iniga grabing kaduot kaguot nganha sa trapiko. nga nasa EDSA human nga gibabaga na ang mga kalsada. Gikan ayon sa konseho nga magpadagayon sila og formal nga imbestigasyon aron sayron ang detalye sa mga insidente ug kung ang nanahimong lihok sa opisyal at subay sa sumbanan sa katungdanan isip piling opisyal sa ilang lungsod. Samtang nga nagpadayag og unconditional support ng Partido Demokratiko Pilipino kon PDP sa protestang ginpadagayon sa Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio Freedom Park. Ang nasampin nga protesta ang ikatulo o 3-day protest nga gipadagayon sa religious organization nga unang nagsugod ni adlong adlaw nga Martes isip pagpakita sa suporta kang Senator Rodante Marcoleta naliwala sa plunder case nga ginalaumang iduso batok ngadto kaniya. Sigun kang PDP Deputy National Spokesperson Ferdinand Topacio nga mibarog o gasuporta ang nasampin nga political party. Dili lamang nga sa mga miyembro sa INC kundi bisa ng ubang mga Filipino nga milangkob nga nasa serya sa demonstrasyon. Gasuporta usab matod pa ang PDP nga nasa palawagan alang sa hustisya. Hapsay nga pag dumala o papatubagon gayod ang tanang mga opisyal nga nalambigit ni ining korupsyon. Samtang gusto karon ni Santo Rafi Tulbo nga maghatag og mapailawom sa restraining ang usa ka pulis nga makita nag-viral online kalambigit sa insidente sa rally nga gipangunahan sa Iglesia ni Cristo hadol sa People Power Monument sa Quezon City. Sa pagdungog sa Senate Committee on Public Services sa kagahapon adlaw, gikan ni Tulbo nga dili matud pa na babagan sa pulis ang usa ka motorcycle rider nga giharang o gisakitan na ang pipila ka mga langkob sa rally human niini nga gisulayang mulabay nga nasa EDSA. Gikanayon sa senador nga makita sa video nga napalibutan ang rider sa mga rallyista kung asa siya ang gisinggitan. Gikuha ang susi sa motorsiklo o pipila matod pa ang nagbahad pa siya nga pagpasakitan na buot pasabot o isip patubag. Gikan na sa Philippine National Police Regional Legal Office Chief Police Colonel Edel Pereira nga gipanang kamutan nilang mapunting gayod ang pag-ilan ining pulis nga naa sa video. Dugang pa ni Pereira magpaligayon ang Philippine National Police sa dugang pag-saysay alang sa ilang mga tinunuan aron nga masa mamahimong andam sa pagunit sa mga samang sitwasyon. Kaya naman nag-viral sa insidente o ang maong insidente sa halos mga humana matod pa gipa libutan gining naglangkob nining rally ang motorcycle rider nga nagasulay mulabay ngadto sa EDSA nga imbis matod pa pagdapigan o pagapungan nang bulyaw matod pa ang maong mga partisipante nga nausab sa maong rider. Gipadagayon ang rally isip pagpadayag og suporta ngadto kang Santo Rodante Marcoleta. Samtang sa laing bahin na posibleng mokusog pa ang bagyo og mamahimo pa kining super typhoon na kining tropical storm nga anaas gawas na sa Philippine Area of Responsibility sunod na semana. Sigun sa weather specialist nga si Lina Loreto nga ginalauma nga musulod sa samang panahon sa par sa Miyerkules o Huwebes ang panganlang Inday. Apan way posibilidad kini nga mukusog isip bagyo o super typhoon. Gikan sa Weather Bureau nga magpabilin na kining dili sigurado nga mamahimong kusog niini o pagatahakon nga direksyon. Ginalauman usab nga pagusgon niini ang habagat nga maghatod og mga pagulan kana sa pipila ka bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang hilabihang gikalipay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal nga pagkalangkob sa Pilipinas sa mga upper middle income country humana nga nagpabiling lower middle income country ang Pilipinas sa gikan 1987. Sigon sa presidente nga pamatuod kini nga nanahimong epektibo ang ginapatuman nga polisiya sa ekonomiya sa nakalabay nga upat ka tuig. Gikan nayon sa punong ehekutibo nga makatabang ang padayong pag-uswag sa ekonomiya, pagpalig-on sa kantidad sa piso o mga reforma arma pakusog ang ekonomiya bisan pa man sa pipila ka mga hagit niini. Dugang sa presidente nga ginalauma nga magpataas kini sa kumpiyansa sa mga mamumuhunan o mag-able sa mas daghang mga negosyo, dekalidad nga trabaho o oportunidad alang sa mga Filipino. Gatagag doon sa presidente nga ang pag-uswag sa ekonomiya ang angay nga masinati sa matag pamilya pinaagi sa mas maayong kinabuhi o kalidad sa ilang panimuyo. Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. kadong gilangkuban sa atong mga balita nga international uga nasudnon karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, mga balita nga probinsyal. Libot-libot kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
12: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oh?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Kabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
13: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
15: Bilunga Gold, hantod ka rin.
16: Ano po?
15: Hey, marubi naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
16: Ang imuhang
15: tiil. Ang imuhang tiil ko.
16: Oo. Okay.
15: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, kulyo ko.
16: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Oras sa higala, 25 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. In simultaneous sa broadcast na kita karon alang sa atong mga kaubanan sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Maya Davao Oriental. Alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, hawin na ka maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa una sa mga tuding sa atong mga balita karong buntaga, atong luksuhan karon ang taho gikan sa Maya area sang Caraga region.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita sa Maya area sang Caraga region, arestado ang suspect nga miangko na sa pagpatay sa senior citizen gamit ang 2x2 nga Coco Lamber sa barangay Masgada, Malimuno, dito sa May Surigao del Norte. Giklaro sa Malimuno Municipal Police Station nga isolated case ang pagpatay sa usa ka biktima og subay sa record. Way napating nga krimen sa lungsod sulod sa pipila ka buwan ang nakalabay. Gibudyag nga ang pag-angkon sa suspek o paghatag testimonya sa testigo, indikasyon nga daling nasulbad ang maong krimen. Na-recover usab sa PNP ang gingong gigamit nga hinagbiyan sa maong suspetsyado. Subay sa investigasyon, gituho ang personal nga bingkil ang muntibo sa maong pagpatay. Bisan pa sa maong insidente, gipasalig sa PNP nga magpabilin nga malinawon ang kahimtang sa seguridad dito sa munisipyo sa Malimuno. Anausab sa custodial facility karon sa Malimuno Municipal Police Station ang suspect samtang gipasaka na ang kaso ngadto sa prosecutor's office kining kaso nga murder batok sa maong dinakpan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.21 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga balita. Atong lakbitan karon ang taho gikan na ditong bahina sa may area sang Zamboanga Peninsula. Nagtinggagol karon sa presuhan ang suspek sa ngilngig nga pag-massacre sa libok pamilya dito sa may Litapan, Josefina Zamboanga del Sur. Nailhan ang suspect nga si Franca Barcelona Camiging, 23 anyos ug molupyo sa barangay Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Kinihuman na sikpaw binaagi sa subsob nga hot pursuit operation sa Josefina Municipal Police Station. Kauban ang Zamboanga del Sur Police sa Provincial Office ug sundao sa 53rd Infantry Battalion. Ang suspetsyadong si Camiging ang anak karon sa kasadiya sa Josefina Municipal Police Station samtang giandam pa sa mga imbestigador ang pagpasaka sa kasong kriminal batok ngadto kaniya. Gibutyag usab sa PNP nga ang suspek aduna nay giatubang nga kasong qualified theft kaniadto ngadto sa Regional Trial Court Branch 23 sa Mulave. Ang pag-aresto nagtimaan sa dakong kalambuan sa imbestigasyon sa brutal nga massacre nga nakapakurat sa probinsya ni atong Hunyo 29 diyang nadiskubrihan sa mga otoridad ang wa na kinabuhing lawas nila Arlina Fernanda Dumalte, 42 anyo sa usa ka barangay health worker o gaiyang tulo ka mga anak nga pulos minor di edad sulod sa ilang puloy-anan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, ato pang ginahulat sa ang signal sa atong mga kaubanan gikan dito nga dapita sa may area sang Panguil Bay o sa may area sang Davao Oriental.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntag, dugang at tuling sa atong mga taho, ano, nasunog ang panimalay sa barangay Kabidan nga si anak Lito Sinaka Jr. nga nahiputang dito sa Purok sa East Barangay Beno Karan Malimuno sa may Surigawa del Norte. Pagdawat sa report dihang neresponde ang bumbero sa Malimuno Fire Station aron mapalong ang sunog o mapungan ang pagkailap niini ngadto sa mga silingang kabalayan. Tungod sa paspas nga pagresponde, napungan ang dako nga kadaot sa maong lugar. Sa pagkakaron, gapadayon pa ang pagligid sa investigasyon aron matino kung unsa gayod ang hinungdan niini nga pagkailap o pagulbo sa kalayo.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras, samtang dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao, dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Atong siren kini nga dugang mga taho gikan dito nga dapita, ano, nadakpan ang usa ka lalaki nga nagpalusot sa illegal nga shabu sa inusa nga puwersa sa PNP sa pagpanguna sa Tubod Municipal Police Station atol sa gikasang bypass operation kagahapon adlaw sa barrio poblasyon na Tubod Lanao del Norte. Ang suspect mao si alias Tantan, 46 anyo sa way trabaho, residente sa maong David. Subay sa taho sa PNP na kumpiska gikan sa suspect ang gibaraban ng 70 gramos nga ginadudahang shabu nga balora 476,000 pesos na kipna ang buy-bus sa items. Gimarkahan ang kwarta nga gigamit sa transaksyon o guban pa nga draga paraphernalia. Sa pagkakaroon ng suspect, anaana sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Live kita karon, ha, nga na sa Joy FM Panguil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Samtang dugang tuding sa atong mga taho gikan gihapon sa may Northern Mindanao, nalutsan ang usa ka lalaki sa laing warrant of arrest sa tungod sa illegal nga hinimuan. Pinaagi usaba sa puwersa sa PNP sa pagpanguna sa Iligan City Police Station na 4. Gipirigay ng operasyon na sulod sa Iligan City Jail sa barangay Tipanoy, Iligan City. Gilang suspect nga usa ka lalaki, 28 anyos kinimulupyo sa Purok 4, barangay Tampakan. Sakop sa maong lungsod, subay sa report sa PNP, giatubang sa maong suspect ang kasong kalapasan sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kalapasan ining Republic Act 10591. May kalambigitan sa si Macho nga gi-issue ni atong Hunyo 29, 2026 sa RTC Branch 4. Sa pagkakaron, nagapabilin ang akusado ubos sa kustodiya sa Iligan City Jail diin nagiserbihan na usab kini sa maong dugang nga warrant of arrest. Alas 5:32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ano ba sa linya ang atong mga kaubanan, atong siren karon ang dugang taho, ano, gikan na dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao, pag-inom o paglakaw nga way sinina sa taas, hugot nga ginabawal dito sa lungsod sa Lala. atong siren na kini atong adawaton karon ang signal gikan Joy FM sa may Pangil Bay. Ana sa linya si kaubang Renz sa Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Renz,
17: nagpadayon karon ang hugot ng pagpatuman sa mga ordinansa sa lungsod sa Lalalanaw del Norte batok sa paglakaw nga half naked o topless o pag-inom sa pagkahubog nga ilimnon sa pampublikong lugar. Isip kabahin sa kampanya alang sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa komunidad. Gipalikon sa lokal pangagamhanan ang implementasyon sa maong ordinansa uban sa suporta sa Department of Interior and Local Government o DILG o sa Philippine National Police. Sumala sa DILG, hugot nga gipatuman sa tanang lokal nga pangagamhanan ang mga ordinansa nagdili sa pag-inom sa makahubog nga ilimnon sa mga kalsada, parking, terminal o uban pang mga pampublikong lugar. Ingon man ang paglakaw nga topless o half naked isip kabahin kini sa Safe City Initiative o pagpalig-on sa disiplina o civility sa komunidad. Matod pa ni Mayor Angel Yap sa lungsod sa Lala, dili lamang ang mga hamtong ang sakop sa maong kampanya kundili apil usab ang mga minor di edad. Gihangyo sa mayor ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak ug likayan ang pagtambay sa kadalanan ilabi na sa kagabhion aron mapanalipdan sila batok sa kriminalidad o impluwensya sa daotang bisyo. Gipahinungman nuan usab ang kapulisan nga hugot nga ipatuman ang mga o matod pa nga mga ordinansa ang mga nadakpan maglapas sa mahimong at tubangon gayod ang mga silot o multa sumala sa lokal nga mga ordinansa sa lungsod. Gituhoan sa lokal nga pangagamhanan nga pinaagi sa istrikto pagpatuman sa balaod mapadayon ang malinaw na limpyo o disiplinadong komunidad ilabi na alang sa kayuhan o kaluwasan sa kabataan. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ko bang Renz Sumalinog, gika na mismo din sa maya area sang Pangil Bay. Samtang din gihapon sa Northern Mindanao, tungod sa inyong puwersa sa PNB o opisyal sa barangay na Dakpan Gayod, alas 7.20 sa buntag ni atong nakalabay nga adlaw ang sospek sa pagpanunggap patay sa usa ka 22 anyos nga lalaki sa Poroka 1A Barangay 5, Talakag Bukidnon. Gipanguluhan ang operasyon sa Talakag Municipal Police Station ni Captain Lance Elpidio Fegorasyon, kauban ang Barangay Council sa pagpamuno ni Kamitan Shamera Prohelia. Pipilak lang ka oras humana hitabo ang krimen ni adtong nakalabay nga adlaw alas 8:30 sa gabi. Gipadayag sa Talakag PNP nga dako gayud ang natabang sa paspas nga imbestigasyon o pagpakusog sa pagukod sa suspek dungan ang way puas nga kooperasyon o impormasyon nga gihatag sa komunidad o sa mga opisyal sa baryo nga maoy na nahimong yawe sa dali nga pagkasulbad niining madugoong insidente.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang sa mga tuding sa atong mga taho karong buntaga, dugang taho gikan na ditong bahina sa may sidakang bahin sa Mindanao.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong sayron ng mga dugang taho gikan sa mihang bahin sa Mindanao. Ano? Gipasiugda ni Governor Edwin Humahib sa probinsya sa Davao del Norte ang kalampusan programag direksyon sa lalawigan atol sa State of the Provincial Address. Isip kabahin sa pagsaulog sa 59th araw ng Davao sa Davao del Norte ni adtong Hulyo A1 ni Duyog sa mga selebrasyon ang lain-laing mga opisyal dito sa ilang probinsya ingon man ang lain-laing mga sektor o mga mulupyo nga mitambong ni ining maong kasaulugan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang National Disaster Resilience Month sa 2026 opisyal ng gilunsad sa LGU Caraga, ana sa linya aron ihatag ang detalye si kaubang Erwin Umadhay gikan Joy FM Davao Oriental.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
18: Opisyal nga gilunsad sa local government unit sa Caraga pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang National Disaster Resilience Month 2026 sa miaging adlaw isip pagpalig-on sa kampanya alang sa mas andam ug mas lig-on nga komunidad batok sa mga kalamidad. Uban sa temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, Gisugdan ang selebrasyon pinaagi sa motorcade parade. Gisundan sa formal nga programa diin gipang opisyal ang ilang suporta sa pagpalambo sa disaster preparedness o resilience sa lungsod. Kabahin usab sa kalihukan ang ceremonial unveiling sa opisyal nga NDRM 2026 banner photo opportunity o disaster mitigation cleanup drive nga nagpasayugda nga ang pagpangandam sa kalamidad dili lamang kutob sa pagpahibalo kundi pinaagi usab sa aktibong partisipasyon sa komunidad. Ginapit sa LGU ang tanang barangay, mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor o mga residenteng makighiusa sa mga kalihukan atol sa National Disaster Resilience Month aron mapalig-on ang kultura sa kaandam, paghiusa o responsibilidad sa pagpanalipod sa kinabuhi o kaptangan batok sa mga kalamidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Urban Nomad High, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay sa atong magbalik dugang mga balitang probinsyal.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
20: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
20: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
21: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
22: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkupi na wala akong siya.
21: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa bagong cargo vehicle gihatag sa DAR aron na mupaligon sa panginabugian sa mga mag-uuma sa munisipyo sa Manay. Atong siron ang detalye gikan Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ikaw bang Erwin?
18: Mas mapadali na ang pagdala sa mga ani ngadto sa merkado human gihatagan sa Department of Agrarian Reform, Davao Oriental og Maxima Baja Cargo Delivery Vehicle ang Lambog Agrarian Farmers Association sa Barangay Lambog, Manay, Davao Oriental pinaagi sa Partnership Against Hunger and Poverty Project. Ang turnover ceremony og ceremonial signing sa Memorandum of Agreement gipahigayon ni atong Hunyo 30, 2026 nga gipanguluhan ni Parpo 2 Attorney Jober Pundok uban sa opisyal sa DAR, lokal nga pagmahanan o mga leader sa asosasyon sa mga mag-uuma. Tumong sa mong project ang pagpalig-on sa panginabuhian sa mga benepisyaryo sa agrarian reform pinaagi sa paghatag og mas sayon nga transportasyon sa ilahang mga produkto padulong sa mga merkado. Gilauman nga pinagi sa bagong delivery vehicle, mas mubos ang gasto sa transportasyon, mas dali maabot ang merkado o mas mutaas ang kita sa mga mag-uuma. Sumala sa DAR, ang maong suporta kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno aron mapalambo ang produksyon sa agrikultura, mapalig-on ang food security o mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa mga komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan Joy FM Davao Oriental. Samtang taho gihapon gikan sa Davao, formal na ang giablihan sa Southern Philippine Medical Center ang bagong mga pasilidad ilawon sa Kidney and Transplant Institute isip kabahin sa pagsaulog sa National Kidney Month. Ang maong proyekto ang gitumong aron mapalapdan pa ang serbisyo ug mas daghang pasyente sa tibuok Mindanao ang matabangan. Lagip sa bagong pasilidad ang renal dialysis unit nga adunay 133 ka mga dialysis machines, pharmacy, laboratory, Immunology Section na billing o cashier office sa waiting area o patient o inpatient dialysis unit sa gilauman nga masa mapapaspas ug mapalambo pa niini ang pagatiman sa mga pasyente nga adunay balatian sa kidney sa pag-aabli sa maong pasilidad gipangunahan sa SPMC chaplain nga si Father Angel ang blessing samtang gipangunahan usab ni SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Audan ang inauguration. Matod sa SPMC kabahin kini sa ilang paningkamot nga makahatag og masa dekalidad nga serbisyo og masayon nga serbisyo sa kidney care alang sa publiko.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nadakpan sa Maybas Operation sa Davao City ang usa ka top priority illegal drug personality nga nailhang si alias Brad og iyang kauban di nakwaan sa ginatuha ang shabu nga balora 7.7 na milyon pesos. Gipahigay ng operasyon alas 3:04 sa hapon kagahapong adlaw sa Puroka 10B Newtown Barangay Bago Galera ubos sa pagpanguna sa Balyok PNP uban ang Second City Mobile Force Company og City Intelligence sa unit. Suma sa Davao City Police Office ang maong operasyon kabahin sa padayon nilang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa intelligence-driven operation o operasyon sa komunidad. Gani gidayig ni Davao City Police Director Police Colonel Peter Bauzon na Madria ang mga operatiba o gisiguro nga mapadayon ang ligon nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga dito sa ilang syudad.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao. Lugsuhan ta karon ang taho dito nga dapita. Balikan ta ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang northern na Mindanao.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gikumpirmar sa Bukidnon School sa Division Superintendent nga suspindido ang klase sa tunghaan sa Barangay Dao, San Fernando, Bukidnon. Ginihuman madawat o nakadawat o barangay order. Gibudyag ni Gaso nga daan na siya nga nagmando sa mga magtutudlo nga magpahigayon o distance learning kung adunay mga pagsuspendo so sa klase sama sa gihimo ni adtong panahon sa COVID-19. Samtang giklaro ni San Fernando Municipal Police Station Commander Police Major Kevin Bansoy nga walay nahitabong pag gubot na dito sa maong lugar o gagipantuan dayon niya kini og mga personahe. Apan giangko ni Bansoy nga gideklara dayon sa kapitan na ang maong suspenso sa klase. Gipalauman sa PNP ang ilang imbestigasyon sa maong sitwasyon na doon higot nga gitutukan ang posibleng pagpanghadlo ka lamang dito nga dapita.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang mitahan ang sospechado sa pagpanigbas patay sa kababayeng nga gilang si Dina dito sa sitio Mataring, Barangay Dagon Dalahon, Talakaga, Bukidnon kagahapon adlaw. Gikumpirma ni Pulisa Captain Lance Elpidio Figuracion sa Talakag Municipal Police Station nga ang maong pagtahan ang ninimaong sospechado ang tungod sa koordinasyon usab sa tribal chieftain og barangay Sagaran sa maong lungsod. Sa karon kamulo nang gihimo ang proseso alang sa tukmang disposisyon og posibleng atubangong kaso ni ining maong sospechado.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tunding sa atong mga taho karong buntaga, dawaton ta ang taho gikan na dito nga dapita sa may area sang Davao o dito sa may area gihapon sa may northern na Mindanao, siyudad sa Osamis. Mas gipakusgan ang pagpalambo pinaagi sa pagiglambigit nganha sa laing siyudad. Atong sayron ang detalye nini ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay, si Ren Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
17: Nagpirma na og sisterhood agreement ang lungsod sa Osamis og San Juan City aron mapalig-on ang ilang panagtambayayong sa lain-laing programa alang sa kalambuan sa duha ka syudad. Among kasabutan, gipirmahan kini ni Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes og San Juan City Mayor Francis Zamora niadto nakalabay nga Huwebes, Hulyo 2, 2026. Dito kini gipigayon sa Asinso Osamis Session Hall. Sige, saksihan ang sarkini ni Misamis Occidental Provincial Governor Hendry Esuaminal, Vice Mayor Simplicia B. Biniri, nga mga konsihal, kapitulyo o guban pang mga lokal nga mga opisyal. Katuyuan sa kasabutan ang pagtinabangay sa mga proyekto sa ekonomiya, turismo, edukasyon, infrastruktura, kultura, disaster resilience, pagpamuhunan, oga pagpaambit sa epektibong pamaagi sa pagdumala sa lokal nga pangagamhanan. Alang sa usame sa gilauman nga makakat-on kini sa kasinatian usaba sa San Juan City sa urban governance, digital innovation og investment promotion nga mahimong makadani og dugang pang mga mamumuhunan og makamugna og trabaho alang sa mga usamis noon. Samtang alang usab sa San Juan City, mas mapalapdan ang koneksyon niini sa usa ka nagtubo nga siyudad sa Northern Mindanao pinagi sa mga programa sa turismo, kultura og negosyo. Matod pa sa mga opisyal, ang maong sisterhood agreement dili lamang simbolo sa panaghigalaay kundi usa-usab kalig-on nga panag-uban aron mapalambo ang serbisyo publiko o mapauswag ang kalidad sa kinabuhi alang sa ilahang mga lumulupyo. Gilauman usab nga masundan kini sa mga estudyant o student exchange program, livelihood projects, business mission, tourism, promotion o mga pagbansay alang sa mga empleyado sa gobyerno. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ditong dabita sa may Zamboanga, Peninsula, duha ka mga estudyante ang daling gida ngadto sa bahay Tambalanan. Human gidunggab sa iyang kaugalingong classmates sa Kabaluway National High School sa Barangay Kabaluway, Zamboanga City. Subay sa report sa PNP, nahitabo ang pagpanunggab human giingong gikulata una sa mga biktima ang suspect sunod mismo sa ilang classroom. Gumikan niini naggamit o gamay nga kitchen knife nga giputo sa papel ang suspect nga estudyante arma panalipdan ang iyang kaugalingon og mubalos batok sa giingong nagpangbully ngadto kaniya. Gawas sa natabong pagpangulata migula usab sa ilang report nga giingong giaghat og gipugos pa sa mga biktima ang suspect nga mugamit og marijuana. Sa pagkakaron anana sa luwas nga kahimtang ang mga biktima samtang ang suspect gidangan sa kustodiya sa MSWDO.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 Philippine Standard Time. Luksuhan ta ang mga taho gikan na ditong dabita sa may area sang barm.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dugang sa atong mga taho ditong dabita sa may area sang barm region. Nagkauyon ang Committee on Environment and Natural Resources and Energy sa Bangsamoro Parliament nga magpaligayon sa mas lapad nga konsultasyon sa mga technical expert kalambigit sa ahensya o kalambigit sa mga gikinahanglang ahensya sa gobyerno o mga electric cooperative. Kalambigit sa tulo kag gidusong balaod noon nga gahisgot sa pagpaayo sa watershed, solid waste management o rural electrification. Sigon sa committee chair sa Tawakal nga si Tawakal Midtimbang, tumong sa konsultasyon nga mapahapsay pa ang gidusong balaod noon bago kini isumiter sa plenaryo alang sa pinal nga paghisgotan ni ini. Usa sa mga gisgutan na ang BTA Parliament No. 126 nga nagtumong i-declare ang protected area ang Dimaputoy watershed sa dato din since what Maguindanao del Norte. Importante ang sangpit nga watershed tungod nga nagserbi kining nagunang gikuan sa limpyong tubig alang sa Cotabato City ug sikbit nga mga munisipyo.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 na Philippine Standard Time. Samtang dinhing bahina sa Region 12, padayon ang pagpamahin karon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 12 nini mga solar panel sets nga durasyon sa GBF Blue Carbon New Energy Company Incorporated alang sa mga evacuation center o komunidad nga naapektuhan gayud nining 7.8 magnitude nga linog gikan Hunyo 21 hangtod Hulyo 1. Abot na sa 41 ka mga solar panel sets ang gipanagtaga sa DSWD. Lagip na nini ang tulo ka mga set sa barangay Big Margos, upat sa barangay Pangyan, 5 sa barangay Burias, napulo sa local government unit sa Malapatan, ug 5 sa barangay New Aklan, ug 14 gikan ngadto sa Jansan. Sigon sa DSWD, mag-serbi kining alternatibong pagkuhaan sa kuryente kining solar panel aron nga masuportahan ang panginahanglan sa mga evacuee o uban pang mga pamilyang naapektuhan gayod samtang nagapadayon ang response o recovery effort.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:52 na ang atong oras sa Higala, Philippine Standard Time. Kato ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Dagang salamat sa ato mga kaubanan gikan din sa may Joy FM Panguil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Sa atong pagbalik, ang mga balita nga lokal, atong nga iyag-yag ganin yung human lamang ining pipila sa atong mga pahinomdom.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Anga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
4: Ngano di ay pre?
1: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen, nga hinay na pre.
4: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
1: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
4: Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado kapsul pre.
4: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
1: Ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras. Ana dai sa linya ang atong kaubang si Dinig Trenta Junior Rapi dinagikan sa may Kinabahan City Public Market. Atong dawaton ang report da kanamigit ni ning presyo sa bugas o prutas. Atong sayron ka na, atong dawaton ang signal gikan kang Tinig Trenta Junior Rapi.
2: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
5: Mga katinig, presyo karon sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Unahon na ito ang bugas kada kilo sa lain-lain mga variety. Ordinary rice 55 pesos per kilo, banay-banay 58, 7-ton or 57, masipag 59, kuhako 58, mais 57, double D 61, kuhako orange 59, kuhako red 62, kuhako yellow 63, bansalan rice 60, V 160 pesos, sunshine 62, jasmine 61, premium 60. Pilit 59, red rice 59, o black rice 57 pesos per kilo. Sa itong common ng mga prutas, apple mapalit na ito 15 hantod 25 kada isa, kung kanog orange nasa juice hantod 25 pesos kada isa, saging 60 to 70 kada kilo, mangga nga hinog 80 to 110, pinya 50 to 60, durian 90 to 150 kada kilo, pomelo 35 to 50 kada kilo, pakwan 35 to 60, papaya 35 to 40, grapes 160 hantod 180 kada kilo. O mao kana ang mga updated karon nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
2: Tinig ng Bayan, tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat Junior Rapi. Karon atong sayron ang mga report ug mga development gikan sa May Pipalma area. Ana sa linya ang atong kauban si Tinig 11 June Villa Soto.
2: Tinig ng Bayan, tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
23: Morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Patuloy pang nagpapakiling hanggang sa ngayon ang isang pulis na nadisgrasya matapos nga siya'y nakabundol ng isang asong gala habang sakay ng motosiklo at papunta na sana sa kanilang police station kung saan siya nakaistino. Alas 12:10 nga kahapon ng madaling araw ng itong nasabing pulis ay sakay ng kanyang motorsiklo sa bahagi ng National Highway, Barangay Tubon, Pigkawayan, Cotabato, nang pagdating pumunta na sa Pigkawayan Municipal Police Station at pagdating sa lugar ng pinangyarihan ay biglang sumemplang ang nasabi ng pulis dahil sa isang aso ang biglang sumulpot at rumampa sa mismong gitna ng kalsada at nawala na nga ng kontrol sa manipela ang nasabing biktima at tuloy-tuloy na kanyang nabundo na nasabing aso. Agad namang nagsilatingan ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang matulungan at madala sa ospital itong si Police Master Sergeant Jenison T. Tobias, 44 years old, PNP personnel ng Pigkawayan Municipal Police Station at residente ng Barangay Presbitero sa nabanggit na bayan. Nagtamo ng mga sugat at pasa sa kanyang katawan ang nasabing biktima agad isinugod sa ospital sa bayan ng Dibungan, Cotabato, upang matugunan ang mga pinsala na kanyang natamo dulot ng nasabing investigasyon. Panawagan ng ating mga otoridad sa mga may-ari ng nasabing mga aso na dapat talian at huwag hayaang pag-alagaan ito dahil sila ay nakakadisgrasya, nagdudulot ng disgrasya sa mga motorista. At ang problema nga kapag dulot na ito ng aksidente, wala nang aamin kung sino ang may-ari ng nasabing mga alagang hayop. Samantala kahapon nga ay tuluyan na nga naihain ang kaso laban dito sa isang 40 anyos na kafgo na nag-driver sa isang Revo na nagdala ng dandaang rims ng mga iligan sa sigarilyo nang nasabat ito noong kamakalawa dito sa bahagi ng sadaan na Mid Bato. 264 rims ng New Berlin brand at 328 na pakete ng nasabing sigarilyo ay nasabat dito kay alias Rahman na residente ng Buldon, Maguindanao, na siyang sinakyan ng nasabing mga kontrabadong sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte, at ibibiyay sana sa bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur nang siya'y naharang sa isang checkpoint. Matapos nan, tumangka itong mag-U-turn habang nasa karagitan ng point na inilatag ng Highway Patrol Group. Mantong sabulan at ilang metro ay nahabol din ng mga operatiba at dito na nga nasukol at lumantad ang napakadaming mga pakete at kaha ng sigarilyo na nakalagay sa ilalim mismo ng upuan ng mga sakay na nasabing or sa upuan ng nasabing sasakyan. Ang kasama nitong babae na pinaniniwala ang isa sa negosyante ay bumaba ng sasakyan ito'y nagtangka ng makaalis at hindi na natagpuan pa. Kasong paglabag sa Customs Modernization Act at Tariffs Act of the Philippines ang inihain laban dito kay Arias Rahman. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pitalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat kaubang June Villasoto, gikan sa may Pitalma area din sa probinsya sa Cotabato.
2: Tinig ng Bayan!
0: Samtang giandam na karon sa PNP Kabakan, ano, ang pasang-atog reklamo batong ining alleged nga miyembro nining budul-budul. No usa niini ang mga nasikpawa kagahapon nga adlaw dito sa may Kabakan na Cotabato o garon ana sa konsulya sa Kabakan na PNP o garon pag-aandamo na ang kaso bato ka niining mao nga di nakpan. Imbunto alas 6 na ang atong oras sa higala kadtong kinangkuban sa atong unang hunat sa atong trumanon garong nga buntaga sa pagyagyag ninyo ining mga balitang angay ninyong masayran karong nga adlaw.
2: Tinig ng Bayan. Tinig.
0: Dagang salamat sa atong mga tagapalamati dinha nga Davida sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gikan na dinhi sa 102.3 Joy FM Kinabawan kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
2: Tinig na Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
7: Unsa man na, love?
6: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
7: Na, katulgo na lagi ka.
6: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
7: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you deserve.
8: desire. Ally Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at Ally Resort and Hotel. Remember the place. Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
9: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas

0: Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag mga katinig. Welcome, welcome. Delisya to ang programang Tinig ng Bayan na TGIF. Thanks God, it's Friday. Adlaw nga biyernes mga katinig. Ika-tulo ka-adlaw sa bulan sa Hulyo mga katinig. Tsangal sa ito ang partner dere nga sa karon no pag yun naka ano napa sa laing nasod si mapakatugpa si Tinig 40 Ruby Padilla season kini si Tinig 2 makauban ninyo sulod sa isa ka oras sa ato ang programa. Mga katinig, kining tinig ng bayan, tinig-tingog kini sa katauhan, busa kung kamo adunay mga gustong ipaabot, pwede ka mo magpadala or mag-chat diri sa ito ang live streaming ng Tinig ng Bayan, Joy FM. Tama ba? Mga katinig, pangutana ka ron. Ang usa ka pangutana mga katinig nga ato ang ginasubaybayan gahapon pang adlaw or tong isang adlaw pa no akining rally sa Iglesia ni Cristo diha sa Kauluhan. Kaya ang dakong pangutana mga katinig ipadayon ba sa Ombudsman ang pagfile og kaso nga plunder bato kay Senador Marco Leta. Si Senador Rodante Marcoleta mga katinig usa ka miyembro sa Iglesia ni Cristo kanhing congressman o karon usa sa mga kongresista no og kining kaso nga kunuhay i-file sa Ombudsman bato kang Senator Marcoleta mao'y hinungdan nga kining mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nag-alsa diha sa Kauluhan in support kay Senator Marcoleta. Unsa kining kaso? Plunder mga katinig. Mga katinig, plunder kining kaso. Pero matod pa ni Marcoleta mga katinig, wala kuno sa sala. Wala sa gihimo nga sala. Pero kung ang pagbarog ko no, batok ni aning korupsyon nga nagakahitabo diri sa nasod Pilipinas, mao ang iyahang pagkakulong, andam ko no siya magpakulong. Mga katinig, diri sa ito sa North Cotabato, din sa North Cotabato, ambot og diha sa Pangil Bay na abagihapon ng mga problema ha, kining sa Davao Oriental na abagihapon kining problema ha, kay diri ni Kuya Nap naghinay-hinay na kining mga mangingilad og pangilad. Adunay sa kapundok karon mga katinig, atong sutaon sa kapulisan kung unsa kini kadako nga grupo, unsa kadako ang danyos nga ilahanang nahimo. Kay kining maong grupo kuno mga katinig nagasuroy-suroy maayo kuno kaayo mamaba ambot og unsay ilang ginapasalig sa ilahang mga nabiktima og pangwartahan nila kini mura og mas maayo nga ang ato ang kapulisan mismo moy magdetalye ni aning ilahang SOP apan sa ato ang initial nga impormasyon. Maayo kuno ko ni sila mamaba hangtod nga makakwarta sila og mga anay isa murag 20,000.

0: San Plaza. Pero ang pasalig, ibilin mo, ibilin ang usa ka bundle sa kwarta, manghulam or mugamit o mas gamay kunuhay, o dili na mo balik. Ang bantay-bantay mo, kaya daghan lang kayong mangingilad karon. Dari sa Davao Oriental, no? Sa Davao Oriental, grabe ang nahitabo nga pagpangilad diha. Kining risk coin mga katinig, presko pa kayo sa mga panghuna-huna sa ato ang mga katinig, mga kalumunan diha sa Davao Oriental, kaya mismo mga official man sa gobyerno, no, mga elected government official ang nag-aghata sa mga katawhan nga mag-invest ni aning gitawag nila og risk coin. Dili lang opisyal sa mga ano, dili lang opisyal sa gobyerno mga katinig, kundi pati mga opisyal diya sa Department of Education. Mga maestra, daghang maestra nga na biktima. Pero daghan pong mga maestra nga na biktima pod. So hingan ka kailap karon ang mga ano, mangingilad mga katinig online, no? Virtual o kining napoy aktual. Now, kining sa karaga mga katinig, diha sa, dili lang karaga, kundi diha sa Tibuok, Davao Oriental, no? Mga government officials, mga elected officials, na ay mayor, nga gipanghambog pa, nga siya kuno ang nagdala sa risk coin diha sa iyang munisipyo, o dapat pasalamatan siya sa mga tao kay napaldo-paldo ang mga tao tungod sa iyaha. Grabe nga pagpangilad. Diha ka sa Pangil Bay, no? Pangil Bay. Kumusta diha? Bantayan ano? Bantay mo diha kay bisag asa ra baning mga mangingilad karon. Mga katinig kining 764. Ato ning hisgutan gahapon kining 764 Usanika International, terrorist organization online. Mga katinig kining 764, mao kuno isa sa ginaimbestigahan tungod kay posible mao ni ang naka-impluwensya atong mga bata nga namusil diha sa Tacloban. Mga katinig, apparently, no, giingon nga base kini sa Canada pero wanted na kini o gideclare na kini nga terrorist group sa mga kapulisan sa Canada, ingon man sa Estados Unidos gideclare gihapon kini nga usa ka terroristang grupo na o wanted, ginasubaybayan kuno kini sila. So ang inyong mga anak, ang atong mga anak, no, gikan diya sa tanan nga mga ano probinsya kung asa maabot ang ato ang Sibya palihog. Palihog lang gyud, ang ato ang mga nak atong pahimangnuan nga likayan gyud kining 764 sa online, kaya ang ilahang ginabiktima mga katinig katong mga vulnerable nga mga bata. Apparently magsugod kini ha, bantayan ninyo kay ingon ang initial nga mga taho nga nakaabot sa ato sa atong pagpanuki-duki nga apparently ang initial nila nga mga lakang mao ang pag-imbita sa imuha nga or sa mga bata nga vulnerable, imbitahon nga magdula ni aning mga online games nga mga violente kayo mga katinig. So aduna gyud panghinganlan nga mga klase sa mga games nga violente atong ning hisgutan unya, no, atong ipaabot sa mga tanan nga mga kabatanunan ug mga ginikanan. Kaya diha ko na magsugod mga katinig, hangtod nga aduna na ipahimo sa imuha nga mga violente nga mga gimbuhaton. Aha, mga katinig, ato ning himay-himayon niya. Pero mga katinig, ginapaningkamutan sa ato ang kauban nga si manager in town minaning kamot nga makontak na to ang ato ang mga resource persons, no, but while ginakontak pa na to mga katinig ngayong gahapong adlaw nakauban na to si Professor Ramon Bilino o Ubay-ubay ang atong nahisgutan karong adlaw mga katinig ato pong paningkamutan nga makauban nato ang tiga pamaba sa prosecution dari sa impeachment nga nagakahitabo against sa Vice President Sara Duterte kay nagdugang og spokesperson kining ato ang mga prosecutor no kay kanhi ang original nga spokesperson nila duha lang no si kinsa ni Congress man Zia Jong na taga Mindanao o kining representante sa kabataang party list na si Rineco. Pero mga katinig, gidugangan kini, aduna sila gitawag karon nga pod nga legal spokesperson. Usapod ka abogado nga actually miyembro sa panel. And another one, bagko lang, gidugangan na pod kining si dating congressman Barbers, gihimo na pong spokesperson. O aduna lang. Aduna yung mga suggestion mga katinig. Kani adto pa, nagikan kini kay Chief Chief ba tawag siya? Siya ang Congresswoman Jirvel Luistro nga murag maoy chief prosecutor sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte. Nag-suggest siya nga kining hisgutan ng hinihisgutan ng impeachment, dapat maging siya, very transparent. So, dapat maging very transparent siya. To the point nga, ingon niya nga, okay, dapat open siya sa media and at the same time, which I think also is a very important suggestion, himuan o translation. So, while ongoing ang trial, adunay nag-translate in, pila ba ito ka dialect ang gi... Sugyot, Bisaya, Ilonggo, and then Hiligay, dili day Ilonggo, kundi Hiligay nun, Bisaya, and dialect sa Luzon. So, mga katinig, suggestion pa lang kini. Now, hapit na, adlaw nga Biyernes na mga katinig, wa na laing panahon. So, karon nga adlaw nga Biyernes will be also be the deadline. For the last day para sa ombudsman nga i-file ang kaso against Senator Rodante Marcoleta. Kaya ingon man ang declaration manggod sa ombudsman within the week i-file nila ang kaso against Marcoleta within the week. No? So within the week, karon lang man ang last working day in a week. Kay bukas, ugma mga katinig, wala na, sirado ng mga korte. Now, after the mobilization, after the rally, the big rally, nga gihimo sa Iglesia ni Cristo in support to Senador Dante Marcoleta, ang big question is will Ombudsman Boying Remulla still insist on filing the plunder case against Marcoleta. Sayang pahayag niya itong niyaging adlaw. Ingon niya, dili na makaapekto. Ipadayon gihapon na mo ang pag-file o kaso against kay Marcoleta. Now, daghan kaayo ang gaatang, no? Gadaghan ang nagaatang kung tinudun ba yun ni Boying Marcoleta. Ni Boying Remulla. Kaya, siyempre, mga speculations. After the mobilizations, if Boying Remulla will not continue, will not persist on filing the case against Rodante Marcoleta nga iyahan ang gi-announce, something must have happened. Nasiguro yung mga negosasyon na nahitabo. Unsa kaha kini? So, bantayan na ito karong adlawa. If kining si Professor Ramon Bilino Jr. excited kayo siya every Monday kaya daghang mga panghitabo. Siguro he must also be excited for every Friday that comes kay karon nga anyway mga katinig, naana sa linya ang atoang bisita ang tagapagsalita ang tigpamaba sa prosecution diha sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte, way lain kung dili si Congresswoman Party List, no, Kabataan Party List Congresswoman Rineco og spokesperson ng prosecution panel. Magandang umaga po, Congresswoman. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Hello po. Maraming salamat po ulit sa pag-invite sa programa ninyo.
0: Maraming salamat din sa mga napakahalagang panahon po ninyo. Kumusta po ang takbo ng prosecution panel, especially na natapos na po yung pre-trial, meron ng pre-trial order, and then ang dinig po namin, ang prosecution po ay hindi na magfa-file ng comment doon sa pre-trial order.
1: Well, tatlong araw na lang impeachment trial na. Mm-hmm. So, naghahanda po sa pinakamahusay na pagsasanay ang ating mga impeachment trials po. Prosecution panel members. Mm-hmm. Ngayon po ay may ilan po tayong gusto pang ihabol sa pre-trial order, pero hayaan po natin yung mga panel prosecutors na mag-announce ng any action sa ngayon. Mm-hmm. Pero ngayon po, yes, we recognize the pre-trial order and gusto natin tuloy-tuloy na sa impeachment trial ng July 6.
0: Mm-hmm. So, nagkasundo na po ba sa pre-trial conference level ang both camps na kung bubuksan ba itong mahiwagang box ng BIR?
1: Well, hayaan ko po yung ating impeachment panel members to confirm that or so, ang ngayon po sa atin, gusto natin buksan pa rin siya.
0: Mm-hmm. And confident po kayo na you have all the basis and strong basis na mapabuksan po ito?
1: Yes. Makita natin na napaka-comprehensive ng articles of impeachment and dun po yung iba't ibang reasons kung bakit maaring ma-remove si VP Sara from office because siya ay may ginawang acts na violative sa articles of impeachment.
0: Mm-hmm.
1: Dumadami lang po yung ebidensya noong bago nagsimula itong lahat. Tugso natin, the evidence sees its day in court.
0: Mm-hmm. Congresswoman, ang dami pong mga pangyayari mula nung last po tayong nag-usap rito. Isa po, pupuntahan po natin itong ibang mga issue dahil tad-tad na rin naman itong impeachment case. Mayroon pong statement ang party list po ninyo against dito sa reported na itatambak ang mga microchips ba or basta't mga may mga toxic element ng mga waste ng US na itambak raw rito sa Pilipinas?
1: Yung pagpunta po ay dahil may ilang interested lalo na faculty noon na gusto umattend at nagkausap-usap lang na maaaring umattend. Sa ngayon po, wala namang tension as you see, pero sa atin kailangan lang kung ano yung issues ay nare-respondehan agad.
0: Mm-hmm. Yung sa waste hall ng Estados Unidos, mayroon ba kayong information as to what kind of waste ito at may timetable na ba kung kailan ito ibabagsak sa Pilipinas?
1: Electronic waste po yung nakikita natin na binabagsak ng US sa Philippines.
0: Mm.
1: 234 containers of it. Mm-hmm. Binagsak na po yan sa Pilipinas.
0: Ah, nandito
1: one
0: na po?
1: Year na pong, yes, so 1 year na pong nilalagak yan. And 14 times na po in-alert ng Basal Action Network, the BOC, na kailangan aksyonan nila yan.
0: Mm-hmm.
1: Unfortunately, yung nakikita natin, sabi ng BOC, wala rin sila magawa dahil separate customs territory ang Subic Freeport Zone at may RTC Manila decision na nagsasabi na dahil separate customs territory siya, kung may shipment dyan ng waste, yun nila mahawakan.
0: Mm-hmm.
1: So, this is fortunately very different from the experience of Thailand na sa Thailand po, meron pong 14 pa lang yun, containers of electronic waste na pinadala ang US kanila. Mukhang galing daw si AP, pero eventually matitrace na galing sa kanila. Based on Action Network din po yung nagsabi. Ang decision po ng Thailand government noong March 2026 ay ibalik sa US yung 14 containers na to. Pero unfortunately, dito sa Pilipinas, mukhang pinaprocess yung e-waste na to. Hindi lang siya tinatanggap, pero sinusort, etc. May mga processes na ginagawa. And ang isa sa mga processes na nakita natin, smelting, yung pagsunog nitong metal. And nakita natin, sinaflag natin na may ilang pictures and videos tayo aerial na at may mga residue na nasa tabi-tabi lang. So, it's dangerous, diba? So, yun po yung ating grievance.
0: So, Congresswoman, doon sa kanila, yung 14 na ipasa uli sa Estados Unidos sa atin dito, 234. And apparently, mukhang napaka-inutil ng ating gobyerno kung sakaling magpapatuloy ito or magdadump pa rin na magdadump ang Estados Unidos ng more waste dahil kanyo nga, ang Bureau of Customs parang sinasabi na wala silang hand dito, wala silang magagawa. So ano ang pwedeng gawin ng taong bayan since of course this is very dangerous at hindi natin alam no kung gaano talaga kalala yung mga toxic waste na yan, yung epekto na yan sa taong bayan.
1: Well, ang atin, meron tayong minimum na panawagan na kailangang imbestigahan yung nangyayari sa Subic Bay Freeport Zone at bakit po hindi maibahagi sa atin kung ano ang nangyayari sa mga companies and industrial facilities kung saan may processing. Kailangan pong mas maraming sumali sa panawagan ng investigasyon. Isinal na po tayong House Resolution para mangyari yung investigasyon na yan. Maximum, kailangan ibalik, no? Yung e-waste na yan sa ating sa United States, wala pong lugar yun dito sa Pilipinas. Ayaw din natin maging tambakan tayo ng basura.
0: Okay. Another issue po na napaka-init ngayong the past 3 days, itong kaso po ni Senator Marcoleta dahil alam naman po natin na yung ombudsman ay nag-announce na within the week magpapile siya ng plunder case against Marcoleta and so therefore, itong mga INC ay nag-tipon-tipon at nagprotesta in support of Senator Dante Marcoleta. Ano po ang take niyo rito? Ay, in a sense na yung kasong ito apparently ay nag-ugat din doon sa mga admission ni Senator Marcoleta na siya ay tumanggap ng a total of 75 million 25 million each from each donor, tatlong donor po. Hello? Congresswoman? Attorney Rene ko. si Congresswoman. Medyo nawala. Mga katinig, atong himay-himay yun, atong isa-isa huni, kining issue pa on juvenile, AIDS, no? Medyo nawala. I-try daw na ito og re-establish ang at... What's happening? Anong kininga problema din na ito ma-address, no? But anyway, mga katinig, pati ang si Bed... So mga katinig, isa lang ni sa mga issue. Daghang mga issue ang gusto natong paabot sa kang Attorney Rene ko, kang Congresswoman Rene ko, dahil magtagalog lang ito mga katinig kasi si Congresswoman Rene ko, makasabot na siya ginagmay ng Bisaya pero dili siya makaistorya. No? Napakarami pong mga pangyayari at alam naman po natin na itong grupo ng Makabayan Black ay meron talagang distinct na kanyang tayo at consistent ka sila sa kanilang tayo sa mga issue at mga kaganapan sa ating bansa. Attorney ko?
1: Yes kung, po.
0: Ah, yeah, sorry
1: hello,
0: po.
1: Hello, lumbong na wala tayo, no? And tama po. makaintindi ng Bisaya pero hindi makapagsalot sa bot. So, gawin na lang po natin yung makakaya natin.
0: Sige po. I was asking po about dito sa kaso ni Rodante Marcoleta because meron na mga speculations na probably despite the fact that the ombudsman has already announced na ipa-file ngayong linggo yung kaso, baka mag-waiver na naman po magdi ang ombudsman because of the mobilization na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang take niyo rito? Kasi tayo naman, kayo naman po ay madalas naman po nasa lansangan, nagmamartsa, and ito sila Marcoleta, grupo ni Marcoleta, nagmamartsa rin. Pero anong pagkakaiba po ninyo?
1: Dapat hindi po maapektuhan yung kung anumang kaso and proceedings nito because of a mobilization. Gusto natin yung mobilization if sumusuporta rin sa mga processes of accountability and justice. Hindi natin nakikita yung actual calls no, ng INC rally, pero may mga statements yung INC na po-position na hindi sila pabor doon sa kaso.
0: Mm-hmm.
1: No, so, despite subtle yung pagsabi na hindi kami, na yung mob ay para sa, hindi dapat isuan si Senator. For sa atin, we have to let the process of accountability proceed.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na, from what I know, that's an admission from Senator himself na gagamit ng ombudsman. So, kailangan pong yung legal processes, so tuloy-tuloy siya para kung may questions tayo, masagot kung anumang process na yan.
0: Mm-hmm. Pero sinasabi niya po ang ang kaso daw against Marcoleta, sinasabi ni Marcoleta mismo, is a conscious effort ng administrasyon para po i-persecute siya at hindi siya makaka-attend, hindi siya makaka-participate dito sa impeachment trial against the Vice President.
1: Well, ang patin, the Senate is an independent body na kaya dapat sila yung magdikta kung ano po ang gagawin ng impeachment trial court or hindi.
0: Mm-hmm.
1: Ang natin, these accountability processes, hindi naman po dapat itigil porket may nangyayaring trial proper din. So, we have to respect them and we have to follow it through until the end. So, these things, ginagawa, kasi gusto natin lahat ng sangkot dapat malagot.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ayaw natin na may one stone unturned. In fact, the trial itself ang rason kung bakit. Nandiyan, kasi may ganung panawagan yung mamamayan. Specificity lang, or kung kanino ba. Gusto natin, tuloy-tuloy lahat ng accountability process sa lahat. So, I think yun po yung gustong itawid ng mamamayan. Para magkaroon tayo ng isang klase ng lipunan na walang korupsyon.
0: Mm-hmm. Okay. In relation pa rin po dito sa tawag nito, impeachment po, mayroong proposal ang impeachment prosecutor pala, ano? Yung itong mga prosecutor, yung kampo po ninyo, na magkakaroon ng translation yung proceeding sa Bisaya, Bicolano at Hiligaynon. Kumusta po itong proposal na ito? Approve na po ba to?
1: Ang na-approve so far ng court ay ang paggamit ng English and Filipino as languages during the impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: Kung meron pong translations, kailangan po ng other civil society members, etc. na gagawa po nun in real time. Pwede po yun, watch party during the trial, tapos pagka during break or mas may downtime, i-translate yung mga nangyayari. So, yun ang sana na gusto natin makita, encourage din ng impeachment prosecution panel yung ganung activity.
0: Mm-hmm. Another issue po, pupunta naman tayo sa ibang issue. Kahapon po ay nailathala na ang bansang Pilipinas daw po ay naging upper middle income country na. Of course, ang nagdeklara nito ay ang World Bank. And so therefore, it follows na yung parameters po ay World Bank ay ang may gawa. ano ho sa tingin ninyo itong deklarasyon na ito? Makakatulong ba ito? Does it realistic ba ito? Ano ang significance nito sa bansang Pilipinas na patuloy na, na mas maraming nahihirapan?
1: Sorry, palitin pa ulit ng question.
0: Yeah, kahapon po ay diniklara na ang Pilipinas ay kasapi na ng mga bansa na upper middle income country, ang kanyang classification. Upper middle income country ang kanyang classification. At ang nagdeklara nito ay ang World Bank. And of course, I was saying na ang parameters po na ginamit ay parameters ng World Bank. Now, anong implication nito? Ano ang maging epekto nito sa ating ekonomiya, sa ating mga manggagawa, sa ating mga maralita?
1: Sa ngayon, makikita natin na baka daw mas maging mahirap yung buhay natin because upper middle income and yung tag na pag ganon. Mm-hmm. Ang nangyari daw, gumalaw lang yung position natin in income for in two places. And ang effect na nito ay possibly ang World Bank na may sariling standards ng pag-declare kung ano ang mayaman o hindi. Dahil yumaman daw tayo, baka mas maghigpit sa klase ng mga utang na maaaring ilako at i-grant sa Pilipinas kasi supposedly upper middle income country na tayo, kaya na natin yan.
0: Mm-hmm.
1: So, in fact, yung usual na nakita nating luwag ng pag-uupapautang sa Pilipinas na nakapagpondo ng ilang mga pangailangan, mawala na yun.
0: Mm-hmm.
1: And, well, in the first place, ayaw naman natin na gamit ang utang para pondohan yung mga servisyo na dapat matatamasan natin. No, hindi po solusyon yung mag-utang para po may budget. Ang dapat, may mga industriyang kayang tumayo sa sariling paa at nakakapag-generate ng income para may budget ang gobyerno. So, maraming layers yan. Pero sa atin, hindi po nakakatulong yung tag na upper middle income tayo. Lalo na, hindi naman totoo, hindi dapat mm-hmm. sa lupa.
0: Maraming... Mm-hmm. Mm-hmm. Maraming salamat diyan Congressman ko. Mapunta po tayo dito sa ano kasi nung mangyari po yung Tacloban na incident po, napakaraming reaction po at isa sa mga reaction dito ay gusto nang ibaba yung edad ng juvenile criminal, no? Yung age ng bata na na pwedeng sampahan ng kaso from 15 merong suggestion na 10 na lang and we know for a fact din po na itong existing na batas ay meron pong international na mga basehan at pinag-aralan ng mabuti. Now lumalabas na naman po itong tinatawag na 764 na apparently is an international, deklara na na international terrorist group, pero ang SOP nito is online yata and ito yung isa sa mga tinitingnan na posibleng naka-influence nung pag-iisip nung bata na namaril dyan sa Tacloban po sa loob ng eskwela. Pero ano hong tingin ninyo rito? Kinakailangan bang ibaba yung edad ng mga pwedeng pailan ng kasong kriminal?
1: Hindi po. Ang stance ng Kabataan Party Lizon hanggang ngayon, hindi po dapat babaan yung minimum age of criminal responsibility.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po solusyon sa karahasan. Ang karahasan, ang nagagawa lang yan ay may naisip ng bata na ang wika natin lahat ay ang paggamit ng dahas. Pero hindi. Yung framework ng Juvenile Justice and Welfare Act and even ng Convention of the Rights of the Child ng UN na in-adopt natin, education po ang ginagamit natin para paunlarin ng bata. No?
0: Mm-hmm.
1: Hindi po walang puwang sa pag-unlad development ng bata yung pag-criminalize sa kanya. Meron tayong criminality element na kinikilala pero 15 to 17 years old
0: mm-hmm.
1: sa and nakita natin may discernment or may pag may conscious effort na alam na anong tama at mali. At ginawa pa rin yung mali. And ang point naman po kung bakit may ganito, ay dahil alam natin na ang bata, hindi pa develop yung kanilang
0: pag-iisip.
1: Fully developed yung kanilang notion na kung anong tama at mali.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan ipaalam sa kanila. And so kapag nagkamali, no? And then may youth rehabilitation centers para itama yung mga yon. Yung problema nga ay hindi pa nga funded at maraming hindi pa natatayong youth rehabilitation centers yung Bahay Pag-asa. So sa atin, bago tayo mag-entertain ng notions na minimum age, kailangan babaan, implement muna yung bill ng yung law ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Sa ngayon po kasi, hindi kulang na kulang pa at kailangan mas maraming youth rehabilitation centers ang itayo, mas capacitated silang mag-handle ng services na kailangan itawid sa bata para masabi natin, yes, effective itong batas.
0: Mm-hmm. So, ano po ang pwedeng alternative? Dahil itong mga nanggagalaiti is, of course, understandable. Yung mga naging biktima, mga magulang ng mga nagiging ng biktima nitong shooting incident, eh, nanggagalaiti talagang ibaba talaga yung ano. At siyempre, sinakyan din ito ng iilan, no? Na tulad ni Robin Padilla. Now, ano po sinasabi nyo? Hindi naman ano solution ito. Parang on our part po, parang okay, reactive ito. Pero ano yung pwedeng proactive na dapat gawin para maiwasan itong mga ganitong similar incidents in the future?
1: Sa akin po, proactive yung education ng bata para paumla rin sila. Meron pong siyempre yung argument dyan na quote-unquote proactive yung pagpapasok sa mga police sa school, pag-identify sino ang terrorists, etc. At dahil dyan ay mas safe ang bata. Pero kailangan po nating makita yung red flags doon sa ganong framing. No, in the first place, may mga batas po tayo na safe schools, zones of peace ang school. 50 meters away dapat yung layo ng police or military sa isang school. At hindi po pwedeng, nangyayari ngayon na ginagamit na reason yung shooting para pumasok at tumaligid-aligid sa mga bata ang security forces. Ay, hindi po nakakapagbigay ng security. Ito po ay nakakapagbigay ng fear and anxiety. Dahil kung may dyan, iniisip natin, bakit? Diba? So, ngayon, kailangan nating ma-ensure na hindi mangyayari yung school shooting. And so, kailangan pong tuloy-tuloy yung pag-educate sa ating bata kung bakit ganyan or hindi. Even actually, some level of regulation and platform accountability. Para hindi maging vulnerable yung online status sa exploitation of children. So, meron din tayong pinapas ng anti-osaikyo para hindi mangyayari yon. Pero, hindi po tayo pwedeng tumalon no, na militarization is okay. And gusto natin na mas normalize yung karahasan at yung forces ng karahasan around children.
0: Sinasabi po ng opisyal lang DepEd na nakausap po natin na huwag naman sanang tingnan ng ganyan. Bagkos dapat magtulungan ang lahat para maiwasan, parang hindi daw magtitake ng chances na mangyari uli yung ganon. But of course, siyempre, ibang usapan din yung ano, ibang usapin din yung dapat proactive na ano na mga hakbang. Congresswoman, isa sa ano related dito, isa sa mga inimbestigahan ngayon itong parang online network na 764. Apparently, Canada-based ito pero na-declare na raw ito ng Canada, bansang Canada, pati ng Estados Unidos na isang extremist, no? Online violent extremist group daw po ito. Have you heard of this?
1: No po. First time natin marinig yung ganyang phenomenon. And tayo, kailangan pong investigahan natin yung yan, ano yung activities niya before acting upon kung paano dapat
0: iprato
1: siya ng ating bansa.
0: Nag-ooperate daw ito on the basis of sadism and nihilism. operating under the Manyak murder cult. But anyway, I hope as a kabataan na party list representing the youth, mayroon po kayong ma-research po ninyo at babalikan namin kayo later about this, because ito yung ang sinasabi, yung bata raw po na namaril doon sa Tacloban ay isang member nitong network na ito. And apparently sinusubaybayan ito ng iba't ibang mga bansa, mga kapulisya ng iba't ibang bansa. Congresswoman, are you confident? Siyempre, sinasabi nyo matindi ang preparation ng ating mga legal panel na panel of prosecutors. Are you confident that there will be a conviction? Despite the fact that ang number has to be 16 to convict the vice president, although it is being debated right now.
1: The evidence is strong so as to sustain a conviction.
0: Yes.
1: Ako po naniniwala ako sa ganun. Dahil apat yung articles, lahat po siya ay hindi sila quite interconnected. May bribery that we've established happening, merong misuse of confidential intelligence funds, may unexplained wealth throughout the years, may pagbabanta sa tao. I think it's strong. Mm-hmm. And we'll let the impeachment court have the chance to go through the evidence, and sila mismo yung humusga doon sa ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Alam lang sana natin na ang taong bayan ay nanonood at hindi po passive, bagkus sila po ay sarili din nilang nakikita sa kanilang mata yung ebidensya.
0: Mm-hmm. But this is not just a judicial process. This is as well a political process. And at the end of the day, we have been saying na it will be a numbers game.
1: Well, sa atin, kaya po natin gustong lumabas yung ebidensya. Kaya kung may numbers na kailangang i-secure, it will be after pag nakita na nila lahat ng ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: So, yeah, we are aware and alam naman natin na sa dulo niyan, may kailangan tayong numbers.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi naman natin to ina-appreciate lang na sa dulo basta may ganito. Ang sa atin, paano ba involved yung taong bayan sa proseso na ito? Nangyayari po yung involvement na yan kung magsimula yung trial at makita nila sa sarili nilang mata ang ebidensya.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, parang, will it be safe to say na yung confidence nyo, grabe talaga matindi talaga yung confidence ninyo na yung pieces of evidence na inyong ilalatag would be more than enough to convince the likes of Cayetano, the likes of Padilla, the likes of Marco Rileta na mag-decide for conviction?
1: Supposedly, if gamitin ng ating fellow senators yung boses at paninindigan natin para po ma-ensure that the process of accountability will be used to go against and to fight corruption.
0: Mm-hmm.
1: We are aware, of course, na may ibang political interests at play for other actors, for other members. Well, titignan na lang po natin kung ano po yung papangunahan ng ating fellow senators. Will it be political interest? Will it be the call of the people as per the evidence?
0: Mm-hmm.
1: Tignan po natin.
0: Okay. Mga kukunting detalye na lang po ang ating tatanong. Ilan po ang members ng ating prosecution panel, both public and private prosecutors?
1: There are 11 public prosecutors.
0: Mm-hmm.
1: And the private hindi po natin bilang dahil aside from those announced, meron pa nga pong tumutulong behind the scenes.
0: Mm-hmm.
1: And gusto natin na papuntang July 6 ay may espasyo sila sa paghahanda.
0: Mm-hmm. Morang mukhang meron kayong POA, PUA. Sa kabila naman POA. Anyway. POA versus POA. Attorney, nagdagdag din ng mga spokesperson. Merong legal spokesperson and very recently si dating Congressman Barbers has been included in the list of your spokesperson. Bakit ang dami yung spokesperson po? Hindi po ba malilito yung ating mga mamamayan sa dami ng ating spokesperson at yung possibility na iba-iba yung sasabihin ng bawat spokesperson?
1: Hindi po. Hindi naman po iba-iba sasabihin ng ating mga spokesperson. Sila po, tayo po, ay nag-uusap sa kung paano ba natin i-ensure na yung proseso ng pananagutan ay well-established sa mamamayan. Yun naman po yung reason kung ba't nandito kami, hindi lang naman para to represent the legal arguments of the panel, pero i-clarify sa mamamayan kung ano nangyayari. Eh, yun naman po yung gagawin natin.
0: Yun nga po, yung una pong na-appoint ng Kongreso ng mga spokesperson ay kayo po at si Congressman si Adjong. You are a lawyer. Now, bakit po kinakailangan pang mag-appoint ng legal spokesperson since you yourself is a lawyer?
1: Yung na-appoint po na legal spokesperson, siya po ay miyembro po ng private prosecution panel.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pong i-represent best yung argument na sila mismo yung nag-craft and even dinideliver on the floor. Ang sa atin kami ay dahil kami fellow members of the House of Representatives, ang interest natin ay yung process at pagtawid ng process na to amidst the disinformation online and on ground.
0: Mm-hmm.
1: So yun naman po yung distinction ng aming rules.
0: At paulit-ulit po sinasabi na hindi nyo pwedeng i-discuss yung merits ng kaso. Ano ho, pwedeng paliwanag ito sa ating mga laymen kung anong ibig sabihin na itong hindi pwedeng paliwanag ang merits at hanggang saan yung pwedeng i-discuss with the public?
1: Meron pong sub-judice rule that kahit ako na hindi public prosecutor ay merong effect. Ayaw po nating pangunahan yung impeachment court or yung processes ng court sa kanilang mga pagbaybay ng ebidensya and whatnot.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw din nating pangunahan yung ating mismong prosecution panel sa kung paano i-handle yung strategy ng pagbaybay ng buong impeachment trial. So magiging maingat tayo. Yun naman po yung reason.
0: Mm-hmm.
1: And ayaw natin na maging opportunity ang iba't ibang attempts para maitawid ang information na to para ma-undermine yung gawain nila.
0: Mm-hmm. Sa amin ho sa media, will it be correct na similar yan sa media na dapat straight news lang, hindi ka mag-i-editorialize, hindi ka mag-commentary? Meron bang ganong similarity po?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. Now, maraming salamat po sa inyong napakahalagang panahong binahagi sa Tinig ng Bayan at sa mga kuro-kuro mga opinion ninyong ipinaabot sa ating mga tagapakinig. Baka meron po kayong mahalagang ipaabot sa ating mga katinig na hindi po namin naitanong sa inyo.
1: Tatlong araw na lang po at start na ng impeachment trial. Kung hindi pa po nakapag-set up ng watch party, set up na po. Hindi lang po natin gustong maging tagamasid ng nangyayari, pero in-interpret natin in real time.
0: Mm-hmm.
1: And gusto natin, participants tayo sa political process na ito.
0: Mm-hmm.
1: So, meron din pong mga mobilizations na nangyayari kasabay ng simula ng impeachment trial. Hindi imbitahan namin ng lahat na ipakita, na iparamdam sa Senado that the people are watching.
0: Mm-hmm.
1: And the people are vigilant para po ma-uphold yung processes of accountability. Sama-sama po tayo para po ma-actualize yung panawag ng lahat ng sangkot dapat managot.
0: Sandali po. Nabanggit niyo yung watch party. Ano ho to?
1: Tayo po bahala. Tayo po lahat bahala. Pwede po sa classrooms natin, sa mga estudyante, mag-set up lang ng live at manood ng sama-sama. Kaysa sa lahat tayo nasa sarili-sarili nating phones, sarili-sarili nating bahay at nanonood.
0: Mm-hmm.
1: gawin natin community activity yung involvement in the processes of accountability.
0: Mm-hmm. Commissioner Radyo po, pwede rin kami mag-live at pwede rin po ba kayong tawagan from time to time para ma-interview kung ano mga kaganapan dyan sa impeachment po?
1: Well, tingnan natin kung makasingit kayo sa iba pang mga mag-i-interview din. Ito na yung naging halos pattern na sa 6 a.m. Try lang po.
0: Sige. Maraming salamat po muli. Good luck. Mabuhay po kayo.
1: Ingat po. Acting.
0: Mga katinig, mauto ang tingog sa spokesperson, tigpamaba sa prosecutor, no? Sa prosecution panel diha sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Tulok-adlaw na lang, matun pa niya mga katinig. Loy, tulok-adlaw na lang, Loy. Pahuway ta og Domingo. Ugma, makaprograma pa ta. Pahuway tag Domingo, pagka Lunes, pagmata na to, impeachment trial na, mga katinig. I think, what is important with this is finally, no, madungog na gyud, no, matagaan na gyud og panahon ang ato ang vice presidente nga dipinsahan ang iyahang kaugalingon mahitungod niining mao mga accusation, kay this has also been lagging since 2 years ago, since last year pa mga katinig. Kaya kung atong mahinumduman, aduna gaya po yung impeachment case yung gifile against Vice President Sara Duterte last year, but it was stalled. Hindi, wala lang siya, na-stall siya until finally nag-decide ng Supreme Court nga illegal siya. It was because of the word forthwith ni kanhi Senate President Chis Escudero nga nagpalangan sa impeachment hangtod nga ang Supreme Court nag-decide na nga unconstitutional ang impeachment process, not on the basis of its merits, no, kundi on the basis of technicality. Mautong ang atuang mga Committee on Justice karong tuiga mga katinig, careful kay sila sa ilahang mga pagdinig diha sa Kongreso, no, para dili mausab ka itong mga sipyat na itong naging tuig. And finally nga, maabot na ng karong Lunes, mag-hearing na. I hope, tuloy-tuloy na yun. Kaya there is still a possibility actually, nga harangan ni diha sa mga pro-Duterte senators diha sa Senado, kaya nag-ingon naman daan, doon na pronouncement si Senator Rubén Padilla, nga by all means, iyahang harangan o ipadismiss sa kining maong articles of impeachment pag-abot diha sa Senado. But of course, it is not only Senator Padilla who will be deciding on this. Crucial ang role po dere sa presiding officer, no, sa presiding judge. Which hangtod karon wala pa'y klaro gyud, wala pa'y definite nga announcement kung kinsa gyud ang mahimong presiding judge, because ordinarily dapat ang Senate President, and the Senate President, the sitting Senate President today is not a lawyer. He is Senator Sherwin Gatsalian. And to be a presiding judge, bugat kaayo na siya kung wala kay background sa legalidad. And therefore, gisuggest nga kining si Chis Escudero. Ginasuggest, nilutaw ang pangalan ni Senator Chis Escudero, kanhing Senate President, nga maoy mahimong presiding judge. But until now, for whatever reason, wala pa kini na finalize sa ato ang mga senador kung kinsa gayon. Adunay mga advantages o disadvantages kung si Senator Sherwin Gatsalian, no, ang mahimong presiding judge. In the same manner, aduna gyud po advantages ug disadvantages kung kining si Chis Escudero. Kaya ang number one advantage of course is we were able to read reports saying na much or many daghan sa mga balaod nun sa pagpatuman sa usa ka impeachment si Chief Escudero ang author. Therefore, kabisado niya ang mga rules. Ikaduha, abogado si Chief Escudero nasa experience sa pag-practice, no, litigating sa mga korte. And so he knows, no, katong legal parlance and strategies and tactics which Senator Gatchalian may not have. But mga katinig, remember siya tong hinungdan nga wala na dayon ang siya ang primary diha, dili lang siya kundili tibok sila sa impeachment court. Siya tong primarily nga hinungdan nga wala madayon kadtong impeachment trial against the vice president last year. And so, therefore, naibahid gamay ang iyahang credibility, no? Kay people, you cannot blame people if they will paint Chief Escudero as someone who is pro Sara Duterte. In the same manner, mga katinig, si Senator Sherwin Gatchalian, dili po di mo malikayan ng mga katauhan nga muingon nga, oy, kuan mana, pro Marcos mana. Second is, some limitations dito sa iyahang legal expertise, quote-unquote. But of course, mga katinig, daghan silang mga legal consultants and the Senate has the resources. Adunay resources ang Senado para hire og mga legal consultants if needed. But there is a Congreso, mga katinig, sa kadaghan silang mga private prosecutors, tanan sila pro bono, mga katinig. Buot pa sa buot, lagi voluntaryo nila ilang serbisyo ang walay bayad. Walay bayad, mga katinig. ang uban niya ni, ang ato ang mga public and private prosecutor has considered their duty as a sacred one. Aside from being a duty to the country, ang uban consider lang a sacred one. Adon sa mga spiritual basis. And in fact, nagtambong sila og isa ka misa very recently, I think gahapon, no? Adunay misa nga gihimo para sa mga public o private prosecutor nga kuno sila giyahan sa labaw makagagahom. Mga katinig, last point that we would like to emphasize, no, dari sa ato sa tinig ng bayan, mga katinig, kamong tanan dili nato malikayan nga aduna gid tay mga biases, no, dili na tinuod ng neutral ta sa tanang mga butang, no, sa tanang mga desisyonanan aduna gid tay desisyon, dili gid na pwede ng neutral lang ta. Kinahanglan ta mo desisyon ug mabarog apan ang atong hangyo sa tanan, sa tanan, sa pagkakaroon pwedeng kanang ato ang mga bias, whether for or against the vice president, ato sa siyang ipadaplin gamay, ipahiklid lang sa nato gamay ug atong paminawon ang rason or ang mga ebidensya sa prosecution na against the vice president, and at the same time ato pong paminawon ang depensa sa vice presidente, atong timbang-timbangon, no, of course mura siya og hoy murag unsa man lang imong istorya, very impossible man kay very politically charged kining mahitabo nga impeachment gani ginaingon ni daan ganiha ni Congresswoman Reneco nga aduna ko ni mga mobilization simultaneous with the impeachment trial, so which will actually explain the fact na this is a highly politically charged na event. So mga katinig, atong paminawon ng both sides and we come up with an informed decision after the defense and ano, prosecution have presented their respective pieces of evidence. Mga katinig, sa ngalan sa ito ang mga kaumanan diya sa Davao Oriental, no? O diya sa Pangil Bay, ang ato ang partner na si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2 Romy Luz pa, nagpasalamat sa inyong pakiguban ka na mo, unta. Mag-uban-uban gihapon kita, ugma, no? Lunes hangtod Sabado. Ayaw ka maghawa. Kaya mo sunod dayan ang ato ang alas 7 balita.

0: City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
1: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kali akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kalang lihok ko sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
1: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang na ng katol-katol, gaya sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
6: FM. Itama po niyo mga orasan ng oras, ganap na nga alas 7:09 na.
4: Time checks brought to you by Yaki Herbal Capsule. Batuki ang balatian, pakusga ang immune system. Pagtumar o Yaki Herbal Capsule 3 times a day.
7: Sweetheart, ready na?
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
6: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes sa atras sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Panguil Bay, Misamis Occidental. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita,
4: Headlines.
6: Nadakip na ng mga otoridad ang scammer na responsable sa pambibiktima sa isang senior citizen sa Kidapawan City. Ganon din sa negosyante sa Mlang, Cotabato at ng biktima kahapon sa bayan ng Kabakan.
4: Headlines.
6: Lalaki nasa kritikal na kondisyon na matapos namang malunod sa isang irrigation canal sa bahagi naman ng Coronadal City sa South Cotabato.

0: tama to. Isang teacher ang biktima ng pamamaril patay sa Maguindanao del Norte. Samantala, opisyal nang pinirmahan ang sisterhood agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Osamis City at ng San Juan City. At abot naman sa mahigit 7.8 milyon peso halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa naarestong suspect sa Davao City. Samantala, libreng serbisyong pangkalusugan na ihatid na sa mga buntis sa Baganga, Davao Oriental sa isinagawang buntis Congress 2026. 119 na mga natatanging individual at organisasyon pinarangalan sa unang gawad Oriental Davaoenyo. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagtubo ang pigsa, sige siya o ilom o antibiotic, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o maayo. Kaya nagkuha siya koton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Nga na po?
5: Eh, morobi na mga kakalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imo hantiin.
5: Ang imo hantiin ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, tulyo ko.
6: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7.14 ang oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita, na aresto na ng mga otoridad sa Kabakan, Cotabato ang isa sa dalawang scammer na responsable sa panluloko sa ilang mga individual sa probinsya ng Cotabato. Matatandaan na dalawang o mag-asawang senior citizen sa Kinapawan City ang nabiktima ng mga scammer. Isa pang negosyante na nabiktima din mula sa bayan ng Mlang, Cotabato. Kahapon, habang nang bibiktima ang isa sa dalawang suspect, naaresto ito ng mga tauhan ng Kabakan na PNP. Kaugnay nito ay ating makakapanayam si Police Lieutenant Colonel April Lou Palma, ang Chief of Police ng Kabakan, Cotabato. Sir, magandang umaga po. Tayo po ay napapakinggan sa mga himpilan po ng Joy FM sa buong Mindanao.
8: Yes, sir. No? Magandang umaga sa lahat po ng mga takapagpakinig ng
0: Opo, kahapon ay inilabas ng kamakalawa, inilabas ng Mlang PNP ang larawan ng dalawang mga suspect na nambiktima sa isang negosyante na nakatangay ng mahigit 20,000 pesos na pera nito. Paano po na-aresto yung isa sa mga suspect na nambiktima, sir, dyan po sa inyong bayan?
8: Yes, sir. Ito yung suspect natin sa Mlang. Just yesterday is nambudol na rin dito sa ating munisipyo ng Kabakan. And fortunately po, yung victim natin is nakahalata konti. That is why he immediately informed yung yung mga pulisan natin nearby at sa mga taong bayan. Kaya po, nakarespondi po tayo agad at nahuli po sila.
0: Oho. Ilan po ang nadaki po? Isa lang o dalawa po?
8: Isang suspect lang po ang nadakip natin. Yung isa po is nakatakbo until now po sinahanap.
0: So, magkasama pa rin po sila na nambibiktima dyan po sa inyong bayan?
8: Yes, Sir Loy po, no? Magkasama sila kasi isa footage po, nag-review tayo ng CCTVs. And then, yan po, magkasama po sila.
0: Taga saan po itong suspect, sir? Pwede ba natin pangalanan?
8: Yung pangalan ng suspect, sir, itago lang natin sa pangalan Will na taga Agusan po.
0: Taga Agusan? Agusan da, del Sur?
8: Yes po.
0: So, ano po, ito pong naturang mga grupo, ano to, malaking grupo sila o dalawa lang po sila lagi na responsable sa mga panloloko?
8: About si doon sa video ng lang, dalawa lang po sila doon. The same po dito sa nakuha natin yung CCTV footage, dalawa lang po sila. Pero we believe na grupo to sila, sir, no, na mabibiktima, umiikot dito sa Mindanao.
0: Oho. Anong sistema po ng kanilang pambubudol, sir, na ginagawa?
8: Sir, ganito, nagpo-post sila na as negosyante na nasiraan po ng sasakyan na may dalang mga goods na papunta po ng Marvel. Then, sabi nila, nasira yung sasakyan nila, truck, at naghanap sila ng mga rerentahan, truck. Ngayon, yung biktima nila, nilalapitan at humingi sila ng tulong kasi nga daw hindi daw sila taga-Cotabato. Then, siyempre, sa awa rin ng biktima, tulungan at doon na yun papasok yung isa na po at doon mag-start na po yung budol-budol scheme nila.
0: May mga na-recover na pera ba yun? Pero peke pala. Paano po nangyayari ito, sir?
8: Yes, sir. Well, kasi doon dito sa Kabakan dyan, nung nahuli sila, then yun, nakita yung budol money talaga nila na malaki, sir. Mga fake money. Sa loob inside sa mga cartons. Then, yung victim natin sa mlang, yung mga alahas is na-recover rin natin dito sa bayan ng Kabakan, except yung iba is na isang lana to.
0: So, ibig sabihin po, yung pera na peke, ano to, talagang peke o na papel lang? Kasi sa mga naunang mga nakita natin, papel ang pala ang mga laman, hindi totoong pera.
8: Yes, sir. Ang sa harap ng consumer, mga original bills, sa harap, mga 100 bills, may 1,000 bills. But sa loob, sir, i-starton lang, sir.
0: Binabalot lang ng original na pera.
8: Balot na upon showing is maniniwala ka talaga na bulto-bulto talaga na pera.
0: Okay. Sir, maraming salamat po. Congratulations for the job well done.
8: Yes, sir. Maraming salamat sa interview at mabuhay tayong lahat.
0: Thank you so much. Si Police Lieutenant Colonel April Lou Palma, ng Chief of Police sa Kabakan, Cotabato. Samantala sa ibang mga balita, ganap na nga alas 7:19 na ang oras. Sa bayan ng Mitsaib, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation na kamakalawa ng gabi sa National Highway ng Purukmanga, Barangay Central Glad. Ang naaresto ng suspect na si alias Landoy ay matagal na manong nagtutulak ng pinagbabawal ng droga batay sa mga isinagawang surveillance operation. Ang naturang 20 anyos na suspect na taga Purok, Bayabas, Central Glad ay sinampahan naman ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 7:20 na, samantala sa ibang mga balita, balita mula naman sa Coronadal City, malubhang nasugatan ang isang 59 anyos na lalaki matapos nahulog sa irrigation canal sa Purok, Kaugnayan, Purok o Barangay GPS, Coronadal City kagabi. Ang biktima nga si Carlito Penuela, may asawa at residente ng Purok, Magsaysay, Barangay Namnama, ay pauwi na mula sa pagdalo nito sa isang pagdiriwang ng kaarawan. At nakipag-inuman pa ito sa kanyang mga kamag-anak at habang pauwi na, dito na sangkot sa aksidente ang naturang biktima ng ito'y aksidente nga nadulas. Nabatid na magjijingle sana ang naturang biktima, subalit nadulas ito at nahulog sa irrigation na kanal. Agad namang tinulungan at ngayon ay nakaratay na sa ospital ang naturang lalaki. Samantala, balita mula naman sa bayan ng Dato Udin, Sinso at Maguindanao del Norte. Patay ang isang teacher matapos ito'y pagbabarilin sa bahagi naman ng Sitio Corbada, Barangay Awang, Dato Udin, Sinso at Maguindanao del Norte. Ang biktimang si Evangeline Pantorilla Abdullah, residente ng Barangay Awang. At isang teacher, nabatid alas 7:45 kagabi. Nakatayo lamang ang biktima sa gilid ng highway sa Sitio Corbada nang lapitan nito ng hindi pa kilalang suspect at pinagbabaril. Agad namang isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center ng mga rumisponding mga otoridad ang biktima, subalit idineklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, ayan, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng dos sa PNP para matukoy kung sino ang suspect at inaalam din kung ano motibo ng naturang krimen. Samantala, alas 7:22 na balita mula naman sa Josepina, Zamboanga del Sur, na aresto na ng mga otoridad ang lalaking brutal na pumatay sa apat na mga magkakapatid at ina nito sa Purok 5, Barangay Litapan. Matatandaan na ang naturang mag-ina ay nasa loob ng kanilang bahay ng tantarin ng naturang suspect. Ang suspect ay kasalukuyan ng nakapit sa detention facility ng Josepina PNP at naharap naman sa patong-patong ng mga kaso. Balita mula naman sa Lanao del Sur. Patuloy na inibistigahan ng mga otoridad ang nangyaring indiscriminate firing sa Barangay Lumbac, Buadipuso, Buntong sa Lanao del Sur kahapon. Ayon sa ulat ng Buadipuso, Buntong Municipal Police Station, naganap ang insidente habang isinasagawa ng mga lokal na residente ang isang settlement meeting upang ayusin ang matagal ng alitan ng dalawang magkalabang pamilya sa naturang lugar. Ayon kay Barangay Chairman Salahadin Bubong, limang individual ang tinuturong responsable sa walang habas na pagkaputok ng baril. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Samantala, balita mula naman sa Lamitan City, Basilan. Patay naman ang isang rubber tapper matapos na ito'y pagbabarilin sa isang rubber plantation sa Purok 1, Barangay Kabubo, Lamitan City, Basilan kahapon. Ang biktima nga si Flores Mark Manggubat Cuevas, na kilala rin sa alias na Bulot at residente ng Barangay Kolonyan o Kolonya ng Naturan Lunsod. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na naligo umano ang suspect na si alias Elmer, 43 years old, na isa ring rubber tapper at caretaker ng plantation. Nang lapitan umano siya ng biktima, hawak ang kahoy at tangkang paluin. Tumakbo ang suspect papasok sa kanyang bahay, kumuha ito ng grand rifle at nagpaputok ng isang beses na tumama sa ulo ng biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos ang naturang insidente, agad na tumakas ang suspect patungo sa kalapit na kagubatan at patuloy namang isinagawa ang naturang force of operation ng Lamitan City PNP na nagresulta sa pagkakaresto ng naturang suspect. Na-recover din ang baril na ginamit nito. Samantala, balita mula naman sa Davao City, aabot sa 7.8 milyon pesong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang drug personality sa ikinasang anti-drug operation. Kahapon, ang suspect na si alias Brad na nasa top priority legal drug personality na kumikilos sa naturang lugar sa kabuuan na sa 7,723,440 pesos. Nahalaga ng Cebu ang nakumpiska mula sa kanya ng ikasang operasyon sa Purok 10B, New Town na Barangay Bago Galera ng naturang lunsod. Kasalukuyan ang naharap sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang suspect.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
9: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
10: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
0: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Ganap tang alas 7:27 na ang oras sa dagdagan ng mga balita. Balita mula sa Soccsaryan Region. Idineklarang drug cleared ang 473 mga barangay sa buong Soccsaryan Region. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG Region 12, ang natura mga barangay na kapagtala ng 96.81% compliance sa 2026 Barangay Anti-Drug Abuse Council Badak Functionality Assessment. Batay sa ginawang audit, nasa 1,062 nakabuuan kung saan 1,092 na mga barangay sa buong rehiyon ang dineklarang compliant na at nagpakita ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa laban sa illegal na droga sa iba't ibang barangay. Ang lalawigan ng Cotabato ay nakapagtala ng 473 mga barangay mula sa 480 ang nakapasa sa assessment, katumbas naman ng 98.54% compliance rate. Isa sa pinakamataas sa buong rehiyon na 12 o Soccsaryan Region. Nagtala naman ng 100% compliance ang mga lalawigan ng Sarangani, Sultan Kudrat, habang 176 sa 200 barangay o 88% ang pumasa naman sa South Cotabato sa General Santos City, 22 mula sa 26 na mga barangay at naitala ang 84.62%. Ayon sa DILG, ang resulta ng assessment ay sumasalamin sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, mga miyembro ng Barangay Anti-Drug Abuse Council, mga law enforcement agencies at iba pang stakeholders sa pagpapatupad ng programa laban sa illegal na droga. Ang naturang Badak Functionality Assessment na sinusuri ang kakayahan ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga hakbang sa drug prevention, intervention, rehabilitation at iba pang mga inisiyatiba na mapanatiling ligtas, mapayapa at matatag ang isang komunidad. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni Erwin Umadhay.
11: Nakatanggap ng iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan ang mga buntis mula sa iba't ibang barangay ng Bayan ng Maganga sa isinagawang Buntis Congress 2026 noong Hunyo 30 sa Lambahon Covered Court. Sa pangunguna ng RHU Maganga at BHW Lambahon, isinagawa ang programa upang higit na mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina at kanilang dinadalang sanggol. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang vital signs monitoring, blood typing, hemoglobin testing, dental services at pamamahagi ng libreng gamot tulad ng calcium at ferrous sulfate. Nakaloob din ng mother's kits at newborn kits sa mga kalahok. Nagkaroon din ng mga health education session tungkol sa tamang prenatal care birth preparedness, wastong nutrisyon, breastfeeding at mga panganib na maaring maranasan sa panahon ng pagbubuntis. Nagpahayag din ng suporta si SB Committee on Health Chairperson, Councilor Catherine Kimod Aguilon, na binigyang diin ang kahalaga ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan para sa mga ina. Sa pamamagitan ng Buntis Congress, muling pinagtibay ng LG Baganga ang layunin nito mapabuti ang maternal at child health care at matiyak ang ligtas at malusog na pagbubuntis sa komunidad. Sa ibang balita, bilang pagkilala sa mga individual at organisasyong nagbigay ng karangalan sa lalawigan, formal lang inilunsad ng pamalapan lalawigan ng Davao Oriental ang kauna-unahang Gawad Oriental Davaoeno bilang isa sa mga tampok na aktividad sa pagdiriwang ng ika-59 araw ng Davao Oriental. Sa naturang programa, 119 na natatanging individual at organisasyon ang ginawaran dahil sa kanilang mahalagang ambag, kahusayan, pamumuno at dedikasyon sa iba't ibang larangan tulad ng akademya, profesyon, serbisyo publiko, kabataan, palakasan, sining at kultura, turismo, agrikultura, pangisdaan, pagninegosyo, pananaliksik, pangangalaga sa kalikasan at paglilingkod bayan. Bawat pinarangalan ay tumanggap ng plaque of recognition, kopya ng sangguniang panalawigan resolution bilang pagkilala sa kanilang mga nagawa at 5,000 pesos cash incentive bilang pasasalamat ng pamahalang panalawigan sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpaunlad at pagpapakilala ng Davao Oriental. Ayon sa pamahalang panalawigan, layunin ng Gawad Oriental Davaoeno na maging isang pangmatagalang tradisyon ng pagkilala sa mga Oriental Davaoenong nagsisilbing inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kahusayan, inobasyon at tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan ng programa ito, muling pinagtibay na ang pinakamahalagang yaman ng Davao Oriental ay ang mga mamamayang patuloy na nagdadala ng karangalan at pag-asa sa lalawigan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Amadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:33 ng oras, samantala balita mula naman sa Osamis City sa Pangil Bay. Binaburan ng Special 3rd Division ng Court of Appeals ang pamalangang lungsod ng Osamis matapos ibinasura ang deficiency income tax assessment ng Bureau of Internal Revenue na nagkakahalaga ng 2,430,483.56 centavo noong fiscal year 2017 sa isang desisyong inilabas na may petsang Hunyo 18 ng taong kasalukuyan. Pinagbigyan ng tax court ang petisyon na para sa pagsusuri ng lungsod at epektibong pinalaya ang lokal na pamahalaan mula sa pagbabayad ng assessment kasama na ang mga surcharges, interest at mga parusang kompromeso. Ang kaso ay nag-ugat ng isang pa ng BIR matapos ang isang BIR audit na nag-aatas sa lungsod na may undeclared taxable income. Ang Osamis City sa panahon ng pamumuno noon ni dating Mayor Sancho Fernando Waminal. Matapos ang naturang hamon ng mga pagsusuri, sinasabing wala itong batayan at katotohanan at ang batas na walang hindi idinideklarang kita na maaari namang buwisan ng lungsod. Pinanatili rin ng lungsod bilang isang pampolitikang bahagi ng Estado. Hindi dapat na sumailalim sa deficiency income tax assessment na ipinapataw ng BIR. Makaraan ng ilang taong legal na proseso na patunayan ng CTA ang halaga ng mga argumento na iniharap ng pamahalaang lungsod ng Osamis at binawi ang pagsusuri na nagdala ng pagtatapos ng naturang alitan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng BIR. Ang desisyon ay tinuturing na isang malaking tagumpay para sa misa-misnon at pagpapatibay ng karapatan nitong tutulan ang mga pagtatahas na itinuturing nitong walang batayan sa batas at katotohanan. Samantala, lumagda naman sa isang sisterhood agreement ang lokal na pamahalaan ng Osamis City at ng city government ng San Juan. Sa paglalagda kahapon, si Mayor Sam Norman Gupuentes kasama si Vice Mayor Simplicia Neri, isinagawang naturang seremonya kahapon sa kanilang Ascenso Osamis Session Hall, kung saan na ito ay sinaksiyan naman ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, na naghayag din ang kanyang buong suporta sa naturang sisterhood agreement sa pagitan ng Osamis City at ng San Juan City. Ang sisterhood agreement ay naglalayong palakasin ang relasyon ng Osamis at ng San Juan sa pamamagitan naman ng pagpapaangat ng ekonomiya, pagbigay ng oportunidad at pagpapalitan ng kultura na epektibong pamamaraan upang maipakita ang pagtutulungan ng mga ito. Mismo nga si Mayor Francis Zamora ang lumagda sa naturang sisterhood agreement na sinaksihan din ng iba pa mga opisyal mula sa San Juan at ng Osamis City. Sa mga balitang pambansa,

Nakiusap si Senador Robin Padilla sa publiko. Na hindi madaan ng maleta pero nagtutulog-tulugan. Umasa si Padilla na magiging mapagmatyag ang mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Anya sa ginawang ikatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Manila, posible siyang kasuhan ng obstruction of justice kaugnay ng umano'y pagtulong kay dating Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa kustudya ng Senado noong Mayo 14. Ayon kay Padilla, iniisa-isa na umano sila at maari na daw na maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Gayunman na nauna nang nilinaw ni ICC Accredited Assistant to Counsel Cristina Conte, ang pananagutan niya sa bansa ay walang kaugnayan sa International Tribunal. Hinihikayat din ni Padilla ang publiko na huwag umano nga manatiling tahimik sa mga isyong kinakaharap ngayon ng bansa. Anya, patuloy siyang magsasalita para sa mga Pilipino sa kabila ng mga naharap na mga isyu. Maaring umabot sa Supreme Court ang magiging resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magkakaroon ng isyu bilang sa bilang ng mga boto. Ayon kay retired Supreme Court Justice Adolfo Ascona, dahil maaari daw magtakda ng taliwa sa konstitusyon ng Senado na siya namang may kapangyarihan litisin ang impeachment case. Kung hahatulang guilty si Vice President Duterte ng impeachment court, kahit hindi umabot sa kinakailangang 16 na boto, maaari daw itong questionin sa Korte Suprema kung may allegasyon ng grave abuse of discretion. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, kinakailangan ang boto hindi bababa sa 2/3 o 16 na mga senador upang mahatulang guilty ang isang opisyal sa impeachment. Aminado naman ang dating Senate President Franklin Drilon, maaaring ang ihain ang usapin sa Supreme Court, ngunit ang tanong kung tatanggapin ng mataas na hukuman ang kaso dahil impeachment ang naturang issue. Ayon kay Ascona, dapat pa rin isama sa bilang ng mga senador sina Senador Jinggo Estrada kahit suspendido ito dahil nanatili pa rin umano siyang may hawak ng pwesto kahit hindi ito kasalukuyang nagagampanan. Ang impeachment trial ni Vice President Duterte na ang magiging ikatlong full-blown impeachment trial sa kasaysayan ng bansa. Ito rin ang ikatlong pagkakataon na hindi lahat ng 24 na mga senador ay makakalahok bilang senator judges. Sa pinakahuling balitang pambansa, nagpaalaala ang Department of Education na ang mga bomb threat at pagpapadala ng mga nakakamatay na mga armas sa loob ng paaralan ay kabilang sa mga crucial offenses na nakaakibat naman ng matinding disciplinary penalties. Ayon sa DepEd, bahagi ito ng school safety campaign upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa gitna naman ng tumitinding security challenges. Batay sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines Ensuring a Safety and Motivating Learning Environment o ESMLE, ang bomb threat, jokes at pagdadala ng deadly weapon ay kinakonsiderang third level offense na may pinakamataas na disciplinary classification. Ang mga parusa sa bawat antas ng offenses ay ikinakategorya bilang first level offenses, maliliit na paglabaga gaya ng pagmumura, simpleng paninira at maling impormasyon, parusa nakasulat sa pagsaway, pagpapatawag ng magulang at suspension. Second level offenses sa mas malala o paulit-ulit na paglabag gaya ng stalking, pananakot, pagnanakaw at bahagyang pisikal na pinsala, parusa, mandatory suspension, non-redmission at exclusion depende sa bigat ng paglabag. Third level offenses, pinakamalalang kaso gaya ng hazing, homicide, sexual assault, bomb threats, pagdadala ng baril, pampasabog, illegal na droga at acts of lasciviousness, parusa, non-redmission
o exclusion kasama na ang otomatikong referral sa law enforcement at social welfare agencies. Paliwanag pa ng DepEd na ang non-readmission, hindi na maaring mag-enroll ang mag-aaral sa susunod na school year. Ngunit, papayagang tapusin ang kasalukuyang taon sa exclusion. Agad namang tatanggalin sa listahan ng klase. Ngunit, maaring ipagpapatuloy ang edukasyon sa pamamagitan ng angkop na intervensyon. Dagdag pa ng DepEd na kasama sa guidelines ang risk assessment, confidential incident reporting, mga mental health support para sa mga biktima. Layo nitong mapatatag ang inclusive at protective culture sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Sa mga balita naman sa ibayong dagat,

Nasawi ang 6 katao matapos namang sumiklab ang sunog sa 10th floor ng apartment building sa Antwerp, Belgium kamakalawan ng umaga. Ayon sa mga otoridad, nasa 200 katao ang nahirapan sa naturang gusali. Nagad na nirespondihan ng mga bombero, pulisya at iba pang mga emergency responder para ilikas ang mga natrap na mga residente sa loob ng gusali. Ikinuwento naman ng ilang mga nakaligtas na nawalan muna ng kuryente bago tumunog ang fire alarm. Gayunman na makalipas lamang ang ilang minuto ay makapal na nausok ang makikita sa mga pasilyo kaya hindi na sila nakababa pa gamit ang hagdanan. Dalito ay napilitan silang manatili sa loob ng kanilang mga apartment at maghintay ng tulong. Gumamit ang mga bombero ng fire ladder at mga lubid upang mailigtas ang mga residenteng naipit sa mataas na palapag at mga balkonahe ng gusali. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang mga nakatira sa kalapit na lugar na manatiling nakasara ang kanilang mga pinto at bintana upang maiwasan ang paglanghap ng usok mula sa sunog.

0: Sa balitang pang-ekonomiya, lumubo pa ang kabuang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa 18.55 trillion pesos sa katapusan ng Mayo ng taong kasalukuyan ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Treasury. Umakyat ito ng 0.41% o dagdag na 776.1 billion peso kumpara sa 18.46 trillion peso na naitala noong katapusan ng Abril ng taong kasalukuyan. Ang pangunahing dahilan ng paglobo ng utang ay bunsod ng mas agresibo kunong pagsasagawa ng domestic borrowing o pag-isyo ng mga government securities upang punduhan ang mga programa ng Estado sa kabila ng pabagubagong galaw ng merkado dulot ng tensyon sa Middle East. Karamihan sa utang ng bansa, humigit kumulang sa 68% hanggang 70% ay domestic o galing sa loob ng bansa gaya ng mga lokal na bangko at pamumuhunan, habang ang natitira ay external o utang sa ibang bansa. Bagamat patuloy na tumataas ang utang, inaasang lalampas sa 19 trillion peso sa katapusan ng taong kasalukuyan, naninindigan ng Bureau of Treasury na kaya itong bayaran o manageable dahil sa paglago daw ng ekonomiya ng bansa. Sa balita sa larangan naman ng sports, gumawa ng kasaysayan ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos makapasok sa ikatlong round ng Wimbledon sa kauna-unahang pagkakataon. Tinalo ni Alex ang Australian na si Maya Joint sa second round sa score na 3-6, 6-2, 6-0 matapos matalo sa unang set. Bumawi si Alex at tuluyang nang ibabaw sa sumunod na mga dalawang set para makuha ang panalo. Ayon kay Alex, kinakailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya matapos ang mahirap na unang set. Sa susunod na laban, haharapin naman ito ang defending champion at world-class tennis player na si Iga Swiatek sa ikatlong round ng Wimbledon sa Sabado o bukas. Bukod sa singles competition, lalahok din ito sa doubles event kasama ang shake partner na si Nicola Bartonkova. At sumanyo ang kabuuan ng paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Biyernes at 3 sa buwan ng Hulyo 26 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, at ganun din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umaday, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabita ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
2: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Joy FM.
6: Oh, oh, oh, oh, here we are.
1: Enjoy some morning.
7: Bring the action.
1: Enjoy some morning.

0: Joy FM.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalahok. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust. Delivering quality and affordable roofs.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Ito ang Joy FM.
7: Joy FM,
6: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.